0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fa talo fa to maro lo fa fonga ni tu la talo fa lava maro se fo munia. Usi mai el fa fonga talo fo ne ale lima to lu tasi PMN ya te roa le se tofi asono au kuso lua felus fulono. O le asosio tsoi fo malo loina o le Pasifika po le Pacific Medical Association si li o na tele ya ni usila o lo fa amna tuina le tolus fulu tau sanga o lana tau tua i au kilani le aso nafi. O lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso o lo a waita i ta tsoi fo malo loina fo mai teine tau si mai matangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolus fulu tau sanga o mawai. Ma fa ta ati ai se ala fu fo ma lu mana ai fa mele president ol pma ya dr kiki mawate ole ma tu li manu le nei ole a fa ma ta pasai le ta inga ma le tau tu o sa ni ta ta so fu ma lo ina ni sila ma le pasifika ina ia le le le tau singa ma la ngola ngoi no so fu ma lo ina ta ngata pasifika sa fa ali fo ia le sui la ngola ngol fo no ya dr o mea josephine herman O le manuia o le PMA le a tamai ma le tomai o taitaina ama tamaia e pei ofe tuupupula. Ia Dr. Maoate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O lo ufa ama amai le ofisa fai ngā palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele yei le tunu umo le palota tele o tau sanganei au le iho o ele asufito novema. O le si tala po enrollments e tapunia ele asulutifu lima o kitopa on le tala ile o palota se eo ele asufito novema. Ile lu afe lu asfuli tolu e iwa sulu fate si malefitu pasene tangata angabaa po eligible voters sa afa amawina. Ae na o le fitful valutes malelua pasene sa palota sao. Fai maile le sui o le elections New Zealand ya hone faula, o lo o fautu aina inga Pasifika, ia tanga ilunga o penga tifa ilangi le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tau sanga. Na faalia se polo ofisa le universiteo au kilani faapea, o le malamalama le ngangana o loutu puanga, e au maiele tielo mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vaiaso le neo le ngangana, Kuki Airani po le epitoma o te reo Māori Kuki Airani, ma o le autu o le vai yaso, o le faa maru si au le itangate faa ngana la to ngana e faima faa maru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fai mai Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika, e se o swani maalosi ia o onga male soifua maalua loina. Wafailua male company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fou, mo ato e ave ilunga le va alele, o le ato tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e, overhead lockers. E a mata ia fe puari o lua felu sulu fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke le kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o ngā overhead lockers e te tau ona fa atau se kāt fa apitoa e ta ua o le priority carry on. O le tetongi a mata e luis fulu tolu tala ili malanga i tasi po le one way to tonu le atunuu ma e fua fua ili umi o le malanga. Fa ali ili tia jita, o le aswinga e fa aititi ili tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le fa ananati o taimi ulufale mo pasese ma tausi ili mau walalo pasese masani. Na fa aliele sui te ete alivanga fa upfaele leipa ya Kamel Sepuloni le matuale anga faya le tūlanga wa yele tumau ainga le atunuu. Le to atele tatang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia fo ipi sinisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni ete tau le malo ona to esuilo na ala vaa. Ai so sani tu sa o tu mau ai ngole tu nu na ia fa tu poi ava no fa inga wenga ma tau fi ai tangata mai le o atu ia tu nu i fafo. Mana tala fai un? Wa matala no atanga le li ifutu mana si ampini mua mua lau langi le heavy weight ya Joseph Parker e toa e fo i tonu le maya ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. sa fia ngai le ali ifusu mai New Zealand su o nga ale ofisa ola au faasaina ale UK anti-doping o ta alonga i Britania ina ua maa salomia lo nefa o nga aina ola au faasa ina ua faya ina ya Fabio o Wally ya November to sanga niti aneng sa tau sisi pia paka ili leayo sana angsala maintained his innocence fa imai saare le leili su engolo na toto Is fa amtsalanga le aso nafi in fa mauni ya ipaka wa umalo no fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to e fo ile maya is a time a little toy mamau sa mo telefona ol ne yaso manwi tele la tapua inga so I fua
2: listen to 531 vi wherever you are on the iHeart radio app

0: o lisi la suinga nga fai.
1: Mm.
0: E fili fili e yungi a Samoa ia le, ia me isui al por. No. A e fili fili e le por ia kai fongo. A o mea sa iei mua mua.
1: Mm.
0: O yungi uma o Samoa la e le skala o la e sa akau e sa iei kau vanga o le domestic seas. O la kou e fili fili e pleskenge e sa o mal pleskenge e kau la yo aila manga ia lo ia ma le, ma le okika.
1: Right.
0: A o suinga e ue e pa loka e e suyo yungi el por ai fili fili el por ya le ya kai kai fungo yo le kulanga wela el por la wei ese ma ya sa o aso la o el pulanga akoa ko fi mai kongo le yungi
1: yes
0: o le sui mai yungi a onga o sui mai o yungi sa vai o yungi a o por
1: e
0: ya ma sui o la kapi ma sui o le yungi la kapi ai fo ia a kamaikai ia o kaka uma isa fel la kopi o le sa fil fil mai sui a wela swinga le o ye le portfolio wo ye kaka fo ye o afi swinga la kopi independent members
1: oh they're not involved
0: they were involved ile involved la kopi ai wo ye fo ile nu al port ma o fil fil mai fo fil fil mai fo ile ile e yungi la kopi ia
1: la kosui le sa
0: le sui a independent members yo e o mai ku Yo se swinga ke le nga wa ese mail mesa ye. E pule a ko a yungi la kapi o ninga la kapi sa mo ya le ya kofi. Mm. Mm. La kofi ya. La ko la fil fil po po ye.
1: Sa fa nga la va la ko constitution de e manu vai pe fa mi no ye me.
0: Ya fa pe nga ye le wo ye constitution folio le la wo ye. Ya le la wo ngele ko king of folio.
1: Mm.
0: Ya lo ngo vinga la ko vanga mela ye po po ai e nga e lu mal fainga le rugby al fisili la o le alme al rugby la fai mele e e wa pai se suanga al rugby a pa pe fa mang ye kwa inga ye e le yungi la kapi o le fa pe ke le osi kwa inga va kwa ye pa mai fa nga se ku pe me nga yo ke le nga polan po le alfa mang inga nga kulanga yo wa
1: O le umang oriti
0: e uma o kika accounts e le fainga mo mesa ku pele world rugby pe fa pele
1: o le mali le world rugby auditing account
0: auditing o account ia e le vose ku langa pe o vose se se suila o yungi ia pa po vanga e fe ku ingo e rula ave ia suila o por vo le o fe se mulia nga me un oi por as pe pe nga ai o fola sanga yo fola e fa yasi maku ya mukile la fianga le le la fianga le o le repetition le nga ko ko ka ka yo le pulem ari yung la kpia ya sa mo a e ke le ro fa un ki kilo ku ai va mayo fa un le van ko nga o i ku pe mbenga le anga ko mo nga ku langa sa e mo le o kika ma o le va ka un mo le si ya o o ke le fola ya o si voi ku inga e va pe le anga result ya ile al monsa amor al monsina io le porque i cofi cuia e fa fa o lo vai a manga cua via pesca e va o co casi lo lo vai o le vango ma cauinga le
1: le me le le ya lo te
0: wa wa le le yuma con o la langi wa wa ka wa wa lu nga le le le le o si vo ia con vela ki pe la fa fa kalanga le con leo Spain.
1: Spain.
0: O Spain, ya so la aka umi Spain ya ka ho
1: ka. Ka ano ka.
0: E
1: mo mo ka ko ka alo ye.
0: Ya misi misi ngisi ka ko skoleng ya. Ya. An mele we ya Spain fa pa ya maka. O kula nga ho ile aka alo ya le ko fiko ka ko Spain. E le o se wo ko fa. Yes. E la o mai ka o se. O ya pesta o le wa kele ku pe ko ngu ya o alo la ko le fa ile ko yum. Mm. Ao kako, ele o lava se kupia le yungi o faalu i kuranga le a whainga o le kako au. E, o le koinga kupe alu le whainga o le mansa moa, fiku, su lima, mansina, il kemi e lo professor ka alonga.
1: Mm.
0: O le koinga le a kupe mga mia. E le mau al milionga mali utas ma le sifa sponsivo i al malu o le ala al kupenga la efa alu i fa ingo au o le avuka kolo e le ala al kupenga o le o resulti e sa ue le o pe au tel menga ia o ke le rula po le ala a ingo o le fa pe a o le performance a kama e mafu mai o ngai le anga al pulenga a o ngai E kele ya kusi me ya lu kongu kum fai ya le leile ya results ala wau. Ai le nga ole ya yo le yungi leva, ai ya le yungi ma ma kupe mahaya nga ka hoi ko e fai au a ia e ka e ka fai ale yungi me hoi nga ka e yo un mele nga i pera faka ingar ukala ia ke mina ka fai yo le olympics mo mo a
1: vale
0: ia nga ko mai ko ren tichen se
1: ko ren tichen that's a good point e
0: ke le kupe nga ru ale yungi me nga
1: number 1 coach
0: number 1 in la langi ke sa mai ang sila ia e ele yo on ka ko ele qualify ka ko au olympics o le ala se ya kai no la la fam ya la ki lo ngai va fa la ngai ko ya le yungi ele le late results ye ale nga fa ye le yungi ne me a il la ko ki lo gaming a picos e sitting a nga kam fa ye o le va ko se ka ka va pe ya fo ye nga ke coaching ala ya ka ki le yo ka ki le yo le olympics ya
1: La sam si si la fo lele ba tu mai la temi nei wala sa ia i mo mo sa talo le man sa mo fa tu sa tu sa la le temi nei i le temi to ta alo e o lele i pulenga ma tu pina mo
0: besta la o la winga la le fa ta langa te le o swinga le o ye me la le ta tu pe a e le fe al tu inga we tu va pe o pulenga le yungi ke le fa le ku a le le anga i resorts o e winga la le lo fam tanga e aso la a o emete ala ka alunga e lus furu ka la amerika le alongi ar ka ka ko kasi
1: ile aso 20 US
0: ale al kula fongo ale al IRB ale international rugby pool
1: samast
0: o mala langi kusa pe ke milio ba ke minga aku mo ale malo singere ke ku pe ke mi aku mo winga sa malo si ka lo ke minga ole South Africa o New Zealand Australia per kangia falang tapa iru mal la lang ai lu suru mi ka umale alang i fakanga gaming a le 91 nga ho le 95 un malol world cup 95 por ofesa lo mal marcalo le ko ye lo se lu suru ka la amerika pule ale au ya la fa yo okupe ko ngi la ko kamka
1: pule so the money has power
0: Mangkua la lewe inge wa kungula ya le vo la professor kano ese o ile le vo ngala ko ngala wo ka pe ngai la ko au maka ka vo wo ha ya faila ko au wa le wo professional kano e wa maka me yo academies high performance coaches or conditioners wo ha ya maka ka professor fa ya uma ya mbanga ile pe o asola sa ye yo o ko coach la ka pinga coach la ka pila la in ba wo ese mo mo mo expertise
1: ya yo la oficio
0: yo la oficio
1: for mai all the other expertise are in
0: ya fa ku pe uma mbanga nga ka ko world rugby ile ka vanga la i pole lolan nga ka ko quarter final ile iba kasi ma le iba lima
1: a ile le lenga
0: a ke milanga la ol kupela la ku kusa ya ya la amateur
1: la amateur
0: professor Carlonga a lu ka kiri ko e o se ise quarter final ole fa ola ola ki kilo ol me kele ala ngase ese wa alu luma yungi ya kele kupe ai solo muli ku yungi ya pega konga ka ko ma fiki ele kele ngi ele kele ngi ngi ele kele ska ma ai ngo e fa ka ko au ma e o ma ya la ele ke mi e over ka ko fiku ole e o le million ale mo wa ko le de sifa ho e fa ka ko fiku Mwale o koe nga fakia, kupe nga yale koe nga mga ongare yel gaming yei koringi nga yei kamaiki, ol piki nga o kamaiki, ol kufakasi nga o kamaiki. Ia male fayo se competition, wale a domestic isa mua e mafaye nga mawarunga yale yal kuranga ol kawanga. Ile nga kale kaiko fiku wafe pe nga hoi le kaiko su lima. Ole afianga la nga kele mele ye afia ai sa wila ol kupe ame ume kima ai mga umila o competition. Kupe fa king oi ai mga oi haya ga ka top class in your conditioning coaching strategy tactics or kupe ame o ele se ele fa pe ele mga mi kupe fa il menga ma wo mko mangi ngwala menga yo ya kungu ya sale ma no sikele ya so ya ya sapangi o lua mele kupe ya sapangi o kele kupe ya sapangi o faka aloho ikaka ese o ele nga o le nga o sapangi ia a le professional competition e kukongo domestic o sapangi o ma kwa ma o lunga o koke vwe kama ka alo i fafola o e nga ma alafu uka alo ila o sapangi ele se me fapenga o kupu ya samu ele kupu se me apenga iku fe lolo fiki le ka alo i le competition vwe ma nyusile maskali au ka ko ye ele se me pa penga o ye ele me fa ilanga va pe ele ele ku pu ya o me ye le le fa ye isa ku o la lang ai la lo lang nga vo ele mo ko ku e ka un asa ke ka lo e ma lo ku ai o nu ko ra fa no pe ke ma lo ku ka ko fi ku ele il va yo ma vo fa ka na e to le conclusion e ka un ho ka ko le me nga ai le me le le le fa se ka ko le il le competition domestic ma le me ala ye ka kam ka e le ku pul me nga
1: ma na ye tele va nga le wa sa no ye lo fi nga pe ta fa tu tu sa fa pe le tupe a tu sa le fa pe mai tai pe fa tai tai nga le fa lo lo ta la ma le fa lo lo le li ma ta la e ta wo le le se la ta la ta wo le me fi nga le nga le a na le ka wa fa ka me me lu ka na ka fa le nga le nga le it's like that in a way wo le le sa lo la ku fa pe yo o le la titi de tupe le tatu te maua. A e wha pe whelem natu nei a suia le uni e le a yei a new investors and new, potentially new sponsors.
0: Pista, ia. O a le vana o no uia i le i le kārongan me kūranga la le le fa
1: sponsorship
0: le alku langa le foi ye kongo pula nga ki kilo ngo ye foi ke minga ye foi si vesi nga ye si kongo pacifica nga vesi foi la ko la kapi on me ngo me ka winga pesta e e long vi vesi va pe
1: right
0: e e ili kaka mo sponsor so nga le e punga vai bua ko kum
1: Fragile. E
0: I have I yo la upok fa ngan mele ku pulka ku la piko toxica toxica le environment le voye o kiri lo ya las ko nga sponsor ho nga le e manga e punga va lu e ko ngo se
1: sponsor the state le ya le ki ki lo
0: wala la kala le pesta ile mo wi sa mo kampangi o alvo da fol ma ti sa la ye yo ile mo wi o sa mo kampangi e manga e mo wi ko nga ku pele manga mi ka ko e fa il la kapi sa mo yo on mele nga ko ye ya sola a e nga bole va vang sponsor le titi sa ma le ma le Vodafone le yungi ya kaku
1: ya stok not
0: enough ele la ki ki vola ko afa nga ilo afa le me ya va ko le ma lo sa mo le lo million nga mali le million nga mali tas ma million nga ele sifa ya bo le vang fa fa me ma la vang ala o su nga kele nga lo ke va ile ya o ye nge fiki o fiki la o sponsor ele el company ho la le owning le in america le owning on
1: fitibo
0: la yo la le wo la ko fa ko le swaya shipping company
1: right
0: le la wala ko sponsor inga le true le wo la ko sponsor inga le
1: all the money in the world they need
0: le ho le yung ye fiki ya ma o fiki ai ke le economy ye fiki ko ke le la ko ma inga o ka ko e la ki ki ku sa america ko ma konga
1: yes
0: pa pa ma ka linga ke lo ka lingi ka ma kim ke ngi Ah, malé, la mal coupé, la mal coupé a voyé.
1: Et
0: t'es là, pas. Et ouais, la fois qu'il y a la peste, puis là, qu'il y a Koufiku. Quand il y a Koufiku, il y a un gaming, il y a un mot, c'est l'oua, ma singe, ou fight tournament.
1: Yeah.
0: Ah, manga, ou là, quand il y a Koufiku, c'est quoi, il y a un level, ma quoi, ma oua, l'unga, le intensity of the competition.
1: Yes.
0: Ele le maulunga fo ila lungo aflit. Ele ila lo alkun ma singar ke mi ka unga ka alo e fa pe nga fo ila u lo sfut lima. Ele ka unga la lo le su ko le ko ma singa ya competition.
1: Sa ma san ye fo ta alo.
0: Ele kai kai ya u kai mi la ye o ele ka va nga fo ya yung kai kasi. Ko yo me ko fa le province. Ele ya u se ko ma singa. Ele o lava ya ku pe fo ye e fa ka va nga. Ya e fin ka kene nga manga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au athletes ai le akor ko nga kaminga ka no ele i voice competition vo ele ka pe o le mele i fiki o manga i New Zealand ka va New Zealand maskalia ka ka ka miki le o sa mo nga sa mo la ka alo ia nga pa nga ka miki le am kwa kari ia le o mai o miracle masi a wanga ia ko la ye pe ko ko ko le ko ngole nga ko ngole mona pacific
1: Pacific
0: E mga mbiye se competition na domestic o sa mo e mafainga Pu e mai kama ki se skuara kai kofiko kors ful kama ki ki kilo le se skuara sur lima ongos ful kama ki lai kongo high performance center a or koi nga mea ngai kaunga o mea ngai maro se ilo laka pi ia ele oise mea fa penga o kupu ia le ki leo fa mwe ngale ia kako fa kama fanga uia alo fanga uia o la nyusina maskari ia leka alo nyusina maskari ia malaya ka alo ifafu e kanga kwe la peska Aku umai siang pingi World Cup Afrika, Engelangi, New Zealand, Australia. Ele o piki mai fafung nak kamu kau fong gaya le mea. Aku lagu wakam tisi hore kongu New Zealand, Australia. Ole ay mau mai lagu top world athletes mai fail lagu. Aku kilo le aku. Eka apa solo lo langi eka aloi kau kamu. Ia o mai kongu kolu wa sa ku fakasi. Ale expecte ka ko e o mai o le o le tafu. Ese o mai ngala kapila e ele i foi se ka ko ele ele ma vuanga. Ele se ka ko kupe foi se competition va pela, okay? Foi competition o samo. O ko ka ko mai ki ele in sina maskadi. O mai uma i ka lo i ka competition e i e pe o la pelka ko domestic competition. Ia ka ki kilo le se si competition pe ka ko ma fiki ma konga pe on mesa ika ko triangle ise competition fo le ya fa ke ya umi ko competition ya ki nga e ka mi ya ma fa nga o le levo ka alo ma un silo askaria o la o ka la ka vo nga le nga ka competitive fa nga ma lo vai man ke lo ya sia ka si o le ma ku vai vai o le ma ka la pi nga invol
1: IRB saul su su enga leise fa mauninga ola la tu langa yo no o ye il tatu watu
0: el ungo minga na e ku maule le kilo le world rugby le la pisa mola ye ai ki kilo la pola la wala fainga ruanga mole Marisi
1: ang mga fakas.
0: Aun mela yung mga kingwa. Ele yung mga iyan le rugby le
1: le le rugby football
0: union. Sa mo rugby football union. Yer kay miyang yung ele yung mga isay longa o fayfa yung mga polal me kupu ilval mela polal me oye asaw e yalang kikilo e fuwa me yung mga iya le yung vay nga yalu asaw sa suwanga e mama yung le le la capisa mo e li fa vaiala ya kulanga ye fa mai le fa vai ngol info ka si ala ka la lo rock ngal pa le le yungi mo ke ya manga ye ole nga o au vo la ba ku i le la capisa mo e ba ku yor ka vanga le o au le si ku ele kali inga ya por fa pe ho ila le wo ya onga le fa ko nga lu fa kas ya mai mo ke mi ba ku le vanga ko ki mo ye i le I competition al World Rugby, ya. O au kilo por la segunda con que fue infan al Luanga Fakasi por le Aifu. Y al Melanga y un o con un yepe a...
1: A algo a Lula le tasi la tu... Fue le me fue en al Luefa tasi a la capi Samo, mal Samo Rugby Union. O le hace a un lape, por le hace a fia ngay a fia.
0: Que le la la... A fape... Eka li ala vale World Rugby ngay le la capi Samo. E vaku lako au yo. E longu inga ngak ngak kala eka e fai ala le competition ale asam ale asal fa FU. Ai le fit fit dia mai lang kama ka alo mungkin ka alo fafu.
1: Iya.
0: Tapa pe nga sava mai mo ki kali inga lava le nga ole la kapisa mo. Iya. E le se pa ole wo rugby mai ele ko ye o ko le SRFU e fa nga fai lako yung fai lako ka alo. Ale kuranga ngai kula mai. Ava pe e kalia le World Rugby le rugby sambo. Doi ngā rugby sambo a ma au le ka alo e la rugby e piki mai a ia. Ia au le au e o e suia e sambo.
1: Fai ma suia sambo e talo. E reo na fa salai nai la tato atu.
0: Ka ilo la e ki kira World Rugby. A la uva inga e afa mai le World Rugby e ma le rugby sambo. O nungo vinga la ngar pa wanga ru kingo ki kilo e wo rock e le ko kala ngo is a SRF
1: mm
0: ko ko ki kilo rock wo rock pc si mi pa pa pa ma ngi ki les pa le ko ngo e lak pisam mm o le la wo mo le wo skula ngo wo le fo se fa ko ko ngo le o le wo rock pi le lak pisam mm e ko pro ko la nga pe o la le ko e lan ko a we ma e o la o ko so la po la me ko por ko ko yungi ma le mal fainga ko competis ko ko kala ngo mun muli la
1: e tay tu sal mata ko le man melen tu bui fit
0: e kai ko sa le ya il ko langa le nga sa ulo ya pan maram e le fie fie e kaka le kongo le o le yung le pula nga le yung ya fik sa ulo nga ya fa ma lo kaka nga ya mai nga kaka mai run le yung paula le se se nga la me ye lu e le ma fai nga o le ma fai e le in fai ma lo nga ku a be se ya e su yo lak pisa mo o la ku ku ai ma su yo lak pisa mo mai mo ke le o se e mo ke le o se le se mar si anga le ma ro sa mo e be se ya ka ka par ka inga e yungi ya e yungi ri anga le ko ko le fa ya le onga ya le la ka pisa mo e o le se senga nga le senga e lua a ku la nga le le o le fa nga le afi o le ku la fa pe pe afi el porki e o le singa ku la nga le ki kilo ele wo ro pi ki kilo me lo ya ya pan marama ya ma ya ele fa ka nga ele ele la ka pile le poule le cooking le poule la pile la le poule va penga ese finga malo se ole la kapi ya wan me ole kula fonga wala kasi mo me le olympics ele fa kanga le poule le finga malo ose
1: chain la kapi
0: ose yungi la kapi oska lo ma ole la kongo le olympic
1: ka un poco kasi se tutino
0: ya wa ka kela ve lua u mai me ye lua ele misa le fa nge ale le vesile vesile la pisa mo ma le SRFU ele kali a vole olympics ya se kulang a vole sui se penga malo se pulen a ole or cooking ole recognize ele world rugby ya o ai e ngofo e fainga luenga e kilo le olympics i le world rugby po ai lo ke amanga ia e yang sa kule kong ole olympics a fa ku world rugby le ai sa mo fa fu ya or kala vinga le olympics e fa mai sa mo fa fu
1: no vinga la ke le nga le afian a ya afian pa mai sika longa pe o le olympics
0: ya afian la ka pi ka ko fiku ka ko fiku le olympics wa afian e
1: ele fa tanga nya la la so fi nga lo ni mele tom fe ne le un la ka pi fo le ne u fa tu ina fa nga ina ya le ma wo mai li poti fo ya a le newspaper observer ha pe ola fa nga ina ya tu pe tu malo po fa e mai e fa mne ang vole le avena e atina e tu malo so soni le in la pi
0: ya tu la nga e o tali at fa pe e fa nga fa abai ai e fa nga nga le or tu penna e pule el fenga malo il ya temi le temi ai ya u ya lo u ino va esta de mola wa manato ta sido wa uya e se al men fa yel men na mo latina e ole le tu malo a sa ti tiro tu nga tina e ole a va tu fa nga ya se va ta nga la mo pe va pe i i le tu asau pe ya le kele le ola le koko male popo nga o ko mal moli ya la va ku ya va fa male le ku malo mai la ku penga fa e ma ko nga koko me ya ya va ku la ku penga fa alu me nga mo ki ngoa e si ka usanga ya le si lu su ko su fa su ka usa o la o la koko ya ma la mo me la ku pe le nga fa fo ke ni ko nga ki nga la nga le sa ki kilo il fa fa va nga ye ar ke me ka ngo la ave le la kapile le ku pe le ya
1: ti na la kapile
0: ya e ma fa ing fa al fisili la e ki avela aven al la kapi e fa fe la iska lunga o le la en ofo fa piko i le la kapi e ave ku per fon fa bai e fa fe la iska lunga e o al fisili la ku la imenga o me la ku ngor ka fa bai e me fa bai e me fa inga fa se me fa piko fa penga e fa piko la ven o ku pe se fa la pop konga po se ko inga ka ka e e fai qualify ai le qualify ka ka uma po fa ala po ko fa ala po ko ko uma ya e fa isku la ho le ki kilo ye o me ka o ki kilo isa mo nga le ki mi uma ka nga ka fo so fa nga ma lo po fa nga ma ka fa ya le ki mi o le kulanga le a o inga ka fa nga ye ma so fo malo loinga kwa kwa
1: nani
0: o me ye bi ko e a vi fa mo
1: la walu
0: ah o la kapi mo ka longa e pa nga e le o ke si si pa le le la kapi ah ya le le la so fo malo loinga fo ki nga ya e le le vo se lo mo lo lo ko pe a le le la o inga o kam fa nga yo ya ya si mo ko vai vai nga o me nga ka nga ke le ku pe a lo ya le faru la kapio me nga lu lo ki ki lo ke pole au ye o kuranga ye mar kuranga o le fa au vo le o le ave fa pe la fa piko ku pe fon fa vai il la kapi ave fa fela is karu
1: nane la sa u sil sil ai il tatu la va tnu u le ave pe taulu taulu ya ya yun la kapi ne ya ma mo ma te waru waru ke wa mana yele le samo rugby union mata te ole asa fa tu ngate ave ile fa ile tatu un lak pifo se si me fa le ya til mo lu mana
0: su se si me fa ko mama ya le polal polal me fa ule la mai fa me nga lo ki kilo ye le mai le ivali mai o mai le mo nga le lega ko fiku ai vai vai le vinga ko ko fiku o le swinga ke le nga fa falo ma vai nga nga nga kwa malo sia ka ko kai ko fiku malo lunga le worship wa on mesa faisa su lima mar kai ko fiku kama ki sa mo kama ki aku fafo nga aku ma fai tra piki me ka ko
1: aku piki ya
0: ya fa mero fal ma vai e ku ma wal me nga e open ale au kama ki uma sa mo po fea ki sa mo ye ai or suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ma e ngofo e a piki rau e ngon fo u mai sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa fo isi u ma ko yo mai ya o swinga la nga lenga fa ile ngom ko ke le ya swinga ka alo va kasi ko lengi va kasi e o mai ho ila
1: la vale
0: ma sa ning ke mi a va wa ma lo si a ke sa ma lo si ver ga competition ke mi ga ke ko fiku
1: we brought home the Hong Kong Sevens yeah.
0: Ya ke mi o ke leva ese ke mi o la ki ki fo le season o le season asa ye il vai kaunga ya o kulanga kaun ki kilo ye o le amai nga va kasi o le build up o le domestic competition ya male fainga le awala e ma lo si ye le kako au kai ko fiku mal sur limba e kama ki ki ye awar fainga le fa ye vanga le e piki mai solo ya kung olola e le work le menga o le afa pela e mai o le sr rfu la ye o le memo coupe e le ma fainga avoid le facili le kulanga le e ke le coupe fa a lo e fa ye le competition o le kulanga le fa pe o pe le mesa fa ka ko le kulanga le o ka piki me ka ka ka fa ka ko fa mo mo hunga avega ko me kiego ka ano isa ku profesa isa ku aya ola ya lo ku pe ku nga ka lo profesa aya o ke mi ka ke ma nga mai la ya a ele o work le nga e lua me le o le work ka ya pesta o le memo mu ele o lavar ke mi ko fo i mai o mai ka pe nga o ele o mai lo o le world cup por su lima o go fi nga world cup of me nga ele o work o le me nga lua ese uma ko inga ka alo ka alo mai la vanga le ele ma fainga uma ka ko ka alo ko inga ka alo nga le ka ko ai ka ko ka alo ka ki alo yo le hard and fast sao piso le or ka alo aggressive ka ko defense ya awa ko ka ka alo o europa ele ka alo ho ile val sumi uki
1: Eh,
0: evaku, evanga le, esapina, ya, ola vanga ya, loose force, so ya la popo ya mala uloka. Power ke mi ngara impact players, ya kolengira ma, fasio pa ya ekel, kaunga puranse si o se fu kilo. Ya, ke a saula le camp le ka ko ko lu vaso faile world cup. A le ke sau se la course full kilo. Al mele manga oika ko le orka ka hoile se la se furu le va se la se la uma lima mar se la se furu kilo ai alu le va se mi ko ke mi ako ele venga lu singa ponga ngal ko ngor ke mi ngi ma ka alu e ole mo kwa ke fiu fa se ngal ko ngal ke plan e ka alu ka ko e mo se ka ko vango ke os kor fan o vai vai nga ro ki kilo ele mele ke mi a o mai la manga o ale ka ngo mele nga ke le ya international results ki kiro la ki rel coupe lui ol fa un mo fa lu con un domestic competition isamo ma se me e se me mal mero la avo play si fa fo e wa ku fa ele fainga avoid le me e ka un mo isamo domestic competition un mo fo ma se international competition ol ai ki yai ol ai la au ai la u sei ya baila pol vele o efiki ele o mai afiki ka along in New Zealand yo la fo e a fai fongo ho le le competition e ye fiki kongo fongo nga e isa mo mo kongo kongo competition e le fai nga me kongo le or competition nga e ke longa si si me ko ki kilo e la vanga le ole ko ki kilo se competition ave ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta al mali ya me ko se ke mi ka ko su patena
1: yes
0: Yo ka ko malo si mai vai ya ko ngam fiki le o mai lunga ko le supati.
1: Right.
0: Yo ka ko ele pa u sa mal top 5 ngam ko lunga ele top 5.
1: Top 5.
0: Ke ale o kipi fa fo se ka ko ele supati.
1: Mm.
0: Yo ai fai super 12. Advertiser la e o le o ka fa super 15. E lua la ka ko mal pasifika ngam fai pit. O le pida fiki ngam fai. Ma le pida ka ko. Nka lo ngoa mele o fiki pe le mfainga kuu whakasi kako pit, ia e pako e kako, malie. O le makaua pit mo le awu Samoa. Ai mau ke wha o nganga ia kameki o konga mfiki. Pe awha pea e sili aku e lese kameki Samoa e sili aku lo le ka ringi nga. A le pit la fiki. E lau ke wha o nganga uma konga ma Samoa le lako pit. Ia, e i whaela almea nga ye ke minga. O le Mellor Broadcasting, right? O kongo umala aia e super 15 nga. E maua la kupe mai le broadcasting, right? Nga sawe la alpida, fiki e faa moe moe voi nga fai la kule, la kufia maua kupe nga. Ai fai nga kupid, nga kako fai, mau kia de manga o se broadcasting, right? Aul kako pid la, kako fai pa anga ma le Warriors.
1: Oh, okay.
0: O le fai nga langa fai le, mea uma le commercial running for oil operation, fai uma le Warriors. Ai ole avo e pisi i Mount Smart. Man pawan me manga ole wa ole piki me sa mo po e nga nga kam e lua la au ole au e avel super 50. Ye kam ka arus male development squad la a maka ku su fiku kam sanga ye o kaka ile o ye kongo e ile o kele yo la vanga development squad. Ai pisi ma au nga lua ile au squad nga i Mount Smart. Ole o kupe uma hoela fa kupe ngal me fa kupe me organizer warriors le mas kupe ka ko yung e alu nga
1: oh okay
0: ai pa wan me nga hoela warriors ai ye kam ka alu uma hoela piki sa mo el man sa mo pe piki hoela ko age grade sport ka ko fiku e release ku la first release ku la ko pule le la ko nga pe lo ke fa nga pe lo ke fo nga le kon ka la ke si ka la puese Pa wan me nga hoela warriors Yon me maria la pestanga mai le pit kau kere ma nga ngupe mai le broadcasting, right? Ai uma mai le over le uma mai fongo a South Africa, New Zealand, Australia. Ai o mai la vanga fama ya ya ma ku o wale karia uma ya fiki ma le pit la Samoa. Yon me maria la pesca. O le au kama ya New Zealand yo ke masangi le lei ya. Ke masangi le Australia le masangi lei po la ulanga o masangi la vanga New Zealand. Ya mai o kama
1: Eh.
0: Yo Harry Madio. O le manga ora go fika ya o kuwa. Ya. O le kasi ala ki kilo o fa ku ma vanga ma ku mai. Kasi ala ki kilo le merelo le kalia le New Zealand a le la fi fi Oscar. A kalia ga ho ku ngui. A successful ga ko. E o ki ala o ki lang. O ki al chiefs. Ah, o le la ngua ki ki. O ka ka polisia o ilea pasifika le kong o au kilangi e alunga i lalu. E alunga i lango lango mea ka kako wa e alunga i lango lango nga i le aulea kako peisi i le Warriors. Ia ai le, ai oke i o kilangi ima le ti. Ia olisi vela nga mea. E mkua ke ke ia kungu uia le kako mai. O fai pa anga male liki. Ia wa yusina maskari ya peka o kungu uia e ala ko vaho e male liki. Ia lise elio se mea kako kako nga mea. Ol mea fenga ngwa kurule warriors ma ko fail ma ko fai unga le yungi a ka kalia o misa ya le yungi ma liki o yusi la maskaria pe ka o mea ngala o parangi e ro se mea kauka kuma
1: se mea kauka un mea
0: kauka e wa ola isamo e wa ko kome ki aia uma lole season la kapio ma lole fai season liki
1: fai liki a
0: e o kome ki oka kome ka alo e kukas e uma ka alo to samo e liska e ilkemi o to world cup to samo e ka alo melu world cup ale sulima ele la capire si vuoi ele si che
1: te si va vita uli la vionga il lena mai tua tu sa muoi vai a sui antene le afia mai o le ngata ila fuli ya afia fu metanga ta alu tanga ta ele ta
0: o a pesca pe casinga fa un nga o le vai al menga i orka ko ele nga ka nga le nga la capia la le likivo e ya la capia ko ko pusa o yon nga al fasi fasi kam ka lo mala umai mo ho le le
1: la fali
0: yo se skula nga ki le fa ngo e le ka nga ku pu nga ale ale la fali le skalo ya pe yar ku la nga e le ki le le fa lo lo ka ko ye le e la fali e le nga ko kam ka alo a fa pe nga ho ye la umai mo ye sa on mesa yi le ya ya le api ya sola le sa structure e kupulo se me va pe por ko o mai moa por ko kam ka long fa o lima le foli e kuli ko au ben ben ko au fa ka sanga ben ko o le ko mai ko ngole
1: ole yu
0: e ko ngole yu la api yu I was ta kupu se ke le va ke minga fa ar ke le fa ko ko la api yu le benga fa se le foli ya se tu na voi tele alfa no no ye ele le ka un kupunga me fasil lo fari ale ngeng lo fari ale vin fiskaro na diskaro ngai ele siaki ngai mo le kupulanga ele a ko ngai mi hora nga akiki lo ye ai si fanga wiki va pe yo on mele fai pe ele fi ah ole ki ki lo nga le ol fari ko ngo la resort ol fari ko ngo oi ai ol fari ko ngo lo fari
1: ma lo fa tai lo fiona ma na ye la le wa mai ele ye mo manino fun fa fonga sa mo la kapi alta se ema lista ma ta upule fa mai alta tandong ya fa pe fo telefia sa no el ta upule le fa fonga sa mo la wo fiunga le sa minister o le le to fo i tu fa mas nonga le sa fi fo ta to pan mi tu sa on va le o ta nu la vai le fa unga le na va pe mai e pe pelo e el taman le sa mo la sa u si si le ye le fa mas nonga ma long tanga so longa ya al ta nu ho le no ye
0: e pa le ta la le e o te vita ta o te vita ta te le le pa psiwa sa ilo la o vo le sa sa mi sta te mi na o te pun e pa le o te ti le fa unga le ma le o te ti le fa unga e fa mauni a hoile a e le fa mauni sem manonto lua a e le moni tala ia umai loi na a wale la se se pai unga hoile a nga i hoile a ile
1: i la tule sa la
0: obstruction ma le mal conspiracy ia a o tua inga inga ma unga fa sanga hoile fa pe a o fa mtanga umai sem le unga nga pisa ile le melen tul tul ile ya le el fingo molian a ile anga ile la la pul ya penal pa unal me le titi lo ya ya e tali al fam sino le e pepe lo sa malon tolu a ole las fama manga ho ile ile e tu langa isi molian a ya na
1: pe fa pe fa na
0: mo ale na mafua ona ole sa tal tonu inga la vanga ya ya fam talanga asem lon to na pa no sam tan nga fi o tu ye le tu la nga pesta
1: o ma lo fa ta fa pe fe le va nga le tu ye ne le tu le long le judiciary review le tu fa nga solo ne
0: o te ma o te ma o la se ta la o fa se judicial review o te lo lo po po ye se me va pe na tu ye nga ye ya o tu la nga le tu le au le na fa pe o le talia le tar sa nga po e tu a pi e o mai a toi lan ta pule le toi se a pili na o fam sino
1: o le lo mai a le tofi o le le tu o le vai munga tolu ia te le ma upe e te fofou e te mo e fainga parota le ta pena o le fa le by election le
0: o mane te pen fai no walu ai so po mai len fai tu la fono len fai la le sa walu le vai mo fa e lo o te mata ya o te e lo mata il mata ai ngai ta tu le fau
1: oh e sa fai pulu mo fai
0: na o le fau le no fai pulu a fai pulu mo mo mai o le la ngana fo mena ngalo fo si ai ngai ta tu ya mo mo ai ngai mai ina ya o la wo matautu la wo o numero ya o piale ile e numa fa ai ile e tu la fonola ile fina e na e alu ton vos furta usanga o ile a
1: ah ile si o sua fa
0: e su e o so ile si le na le ile vai monga fa ya le la me i o ile
1: o shor
0: tu e ile fina ile fina e na switch
1: ah o ya na la mane ile la vanga le lu mani no la ye you see feel that what nu valang so to bafte pete we valang le tapena ye vai monga to du fo mo la to fina paroto ina wa fa la nga ina fo ian fo le fiona ya la tim iam ya la wo fiona e ye ni si va enga te fi sa no ya ya o mo hol tan to wo no wa la nga le me te wa tu e va ve fo io na a to e tali fo no la wo fiona il ta to tu
0: e hai fa ta te la pesta pa me mo le tu fa ta il la wo fiona le la va no wo fa so ina im ta psa ta ta no fi fi al lot paso hoy na yo un manato agua y tulanga ta ta no mole hoy fa tai male le anga male u folo fa tu le pa yo mal mal la sila se da to tu no lo mai mo ma fa fon fon ma hoy por kala me ne tu la la so ya a so so tu vai maru puen e voy se se tala pues manato e o le tauta mali e lo fa fon asa mo e le se anga tu i pe fa se tala e fati ngai spring alo na alfa ali to alo mona tu vai vai ya u ya lo fatu ya lo tele ya tu pa ya mal malu se tatu tu no
1: ya le fa fonga al tatu tu no ne fa fa fi le fionga ya le fa walo Jeffrey Harry Schuster ya fa fa tele la u fionga ya le fa avno ina fo la u fionga te fioma ya i tatu fe lo i fo ya ma tatu ale angle ne fia fi ala il tatu fa tan nonga ne fia fi wa o mana ne fo i le fa funga maua samoa il ne fo i pol kalame wa mani no ni so ba enga lo fa i ma fisidia i mato wa mato ye ne na fisidia am fa fo mana to to chele ya ele ka alo lakpi ele ele i u ele i u se por la capi o isi foi ele i o tunol pulenga la capi ya le ele ngata da ya i tunol pulenga la capi sa mo ya le na o la vai fa tum tum o la capi la lang o se e ya i la ufio nga i tonu o pulenga la capi la lang ya le ngata foi lo tu fing fa lo ia pe o ne ne ya fa afta tele ile fa so mai fo le nefia fi ya me sem ta u pusa mo mi ai so fi nga lo fo la fio nga ya fa mi le li fo to te li wat even wa ya me se fo fo fa nga uma ya fa nga ya ma la fio nga ya fa fo mel ta to no lo fo te le tu ta to por kla me fo nefia fi la fio nga ya pe to te li lo to even wa ya ma fo mel ta to no ile ta to Pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pina mai le fionga ya inga Maria Maclet to le fionga ya le fawalo Jeffrey Harry Schuster ne fia fi so fo ya.
2: You can now listen to 531 PI on iHeart Radio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: If you feel lava to fat talo fatu maro la fa fonga ni tu la talo fa lava ma lo se fo munia u si mai fa fonga i telefone ale lima to lutsa si pi pi meni au te roa le se tofi a sono au kuso lo a fe lus fulono o le asosio se fo malo lo ina al pacifica pol pacific medical association si li ona tele ya ni usila lo fa amna twina le tolus fulto sanga lan tautu e au kilani le ason nafi Lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele e lua aso lo a waita e ta erisai fo malo loina fo mai te ini tausi mai ma tangata su esu e pro researchers i le toi tepa i tua le tolis fuli tau sanga o mawai ma faata ati ai se ala fua fo o malu manai pa mele presidente o le PMA ya Dr. Kiki Mawate o le maatu le manu le nei o le awhai ma tapasai le te inga ma le tautua u saunia te te arusai fu malo loina i New Zealand ma le Pasifika. Ina ia le leile tau singa ma le langolangoina u sai fu malo loina o tangata Pasifika. Sa fa alia fo i le sui langolango le fono ya Dr. au mea Josephine Herman o le manuia o le PMA le atamai ma le tomai o ta itaina amatamaia e pei o fetu pupula ya Dr. Mawate Dame Te Wheeler Percival, Sir Colin Tukuitonga, ma Dr. Debbie Ryan. Olo fa ama mai le ofisa fa inga palota le stala ma le palota le interneti mo tangata pasifika ele ye ele tunu u mo le palota tele le tau sanganei au le iho ele asufito novema. Olo si tala po enrollments e tapuni ele asulutfuli ma okitopa onde tala ele o palota se iho ele asufito novema. Ile lu afe luas fuli tolu e iwa sulu fate si malefitu pasene tangata angabaa po eligible voters sa afa amawina. Ae nao le fitu sulu vali tesi malelua pasene sa palota sao. Fa mele le sui o le elections New Zealand ki ahone faula, o lo ofautu aina inga pasifika, ia tanga ilunga upenga tifa ilangi o le palota, e siaki po angabaa e palota ile neita usanga. Na faalia se polo ofisa le universitio au kilani faapea, o le mahala malama le ngangana o lou tupuanga, e au mai ele tiele o mea lelei, benefits mo tangata pasifika. O le vai yasa o le neo le ngangana kuki airani po le epitoma o te reo maori kuki airani, ma o le autu o le vai yasa o le faamaru si au le i tangata faangana lato ngana e faima faamaru lumanae. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Pai mai Dr. Ake Nicholas, o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages, sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika, e so swani malosi ia o onga male soifua malo loina. Wafailo mali kampani wa alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fau, mo ato e ave ilungo le va alele. O le ato tongi pe a faye faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e, overhead lockers. E a mata ye fe puari o lua filu sul fitu, o le afa amuta ima le mamafa masani e fitu ke le kalama o uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o nga overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa pitoa e taua o le priority carry on. O le tetongi a mata e luas fulu tolu tala ili malanga e tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua ili umi o le malanga. Fa alia le tiet ta, o le aswinga e fa aititia ili tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le fa ananati o taimi unufale mo pasese ma tausi ili ma walalo pasese masani. Na faa niere sui te alu wanga faa upwaya le leipa ya Kamel Sepuloni le matua le anga faya le tūlanga wa yale tu mao ainga le tunuu. Le tu atele tātang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia foi pisi nisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo o na tue sui lo na la vaa. Ai so sani tu sa o te mau a ingole tunu u, ina ia wha atu pua ia wanoa wha inga ruenga, ma ta o fie tangata, mai leo atu ia tunu i fafo. Ma le tala wha ai u? Ua ma tala nua tanga le li i futu ma le siampini mua mua lau langi le heavyweight ya Joseph Parker, e toi fo i i tu tonu le maya, ina u te tala lo nfa asalanga le tu mau. Sa fia ngai le li i futu mai New Zealand su isi o nga ale ofisa o la au fa saina ale UK anti-doping o ta alunga i Britania, ina ua ma salomia lo nfa o nga aina o la au fa sa, ina ua faya ina ya Fabio Wally ya November to sanga ni te aneng. Sa tau sisi pia paka ili leo sana angsala maintained his innocence fai mai sa rele leili su engolo na toto. Is fa amtalanga le aso nafi na fa mauni ya i paka wa umalo na fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni e toe fo ili maya is a taimi e loo toe mamau. Sa mo, telefona olinei yaso, manuia tele lau tapua inga, soifua.
1: You're now listening to PMN Samoa.

Ia ua mātaka o fi fulu ne viafi i le whātala noanga hoi peo na whāwhanga mele tātou atunu. Nisi wai whai pis nisi le tātou atunu. Ia peo na iai la tsui mai le tātou whanu no Lady Dora i le ne viafi. Ia whāwhatai e fwoi le au nangma le pulenga. E tu sai fwoi ma le whātou whāla inga i na ia tau ma whai au mai a tātou loa mai le tātou atunu. Ia awa fwoi ia whongatau ma fwoi le tātou atunu ia tu i whāfo ia ia maise i nei tātou i New Zealand. Ia a ole au nau fwoi lea e Fapeo na mamoli mai ei ma o fatawi na mai ei o loa. Le mamalu lau tela tato atunu o lo fai ala tu fato anga. Ia e meise fo i o nisio tato au fai faiva. Ia e faaftai o lesa ta ua le tamaitai. Pule o le tato fale o loa o le Lady Dora. Ia o le o le fainga pa anga ma tatu fai fa to anga laiti ya me se foi fai fai laiti foi lele ese mai ya tatu fai fai wa tele po tatu va fangota foi lele e le e tam fai e fa tawi natuli ya po tatu fai va fangota tele ya le fa ngaina na ya tatu fai fai laiti fa tau mel tatu ya il na va fongal tatu tnu ole tau fainga na o la sto nai nei e tau nu mai ai le se ta to uta e no fa fo e ta to lo es e pe na fa i lo pulenga ia le ngata ile new ia o oi a fo es es o la longo o la tu ia o mata puta ia man ma gavel o le o funga a o le pusi ia o le fe e sa wa koma ta lama ya va nga u mena le na fa i ron dei ya le u nanga na i na i o te huhu Princess Street ya o le loose full lima Princess Road Princess Street i na i o do i u nga lu off man mo to wei piki sa mai o south piki sa mai i nge i fefun ile tatu ya lu o nga mai le tu matu ya mai tau langa peta na i mai tau langa peta nga i mai o south Auckland ya na olo o mai Princess Street e sau sao ilo ina lua folu lima i Princess Road olo e ele au nanga ma tau tua a ia huta mari al tato watanu olo tau tua ini tato e ala ya tato olo a mai tato watanu ya mai sei ma tato fua fa o fa ele leanga ia po o fua fala u aina tau ma famata ia ma fala u faisua lo fa pia on fa tau ina al tato fala rol na Ioe, ia ai olo faa ngai yo ingine ta mari o le tatu watunu. Alo ma faa nau o le tatu watunu. Lango lango i tatu bisnisi, wa a ola foe le tatu bisnisi. Manuia lau tele o le tatu watunu u olo alala mpapa au i New Zealand. Ia, leo tu faa foa e o o lawe i le atunu o tonga, tangata nu u fiti, tangata nu o tonga, ma intia, tangata uma. Olo faa pia nanga i atu i le falo lolne. Lango u maitawina le matango fio la tu uloa. Ia fata se fo i male felesi la kamalaka masasa o ala ngal felesi ia mo tatu ia lo ala la papa au isi vaya ngale atunu atu wa ngai mai au kilani mana tuwal falo lo le tora te anga ia ia fa isa fata e fa kwa ka di kongo wa ngwe ari ia fa ka especially Father's Day is coming up this weekend ia fo it's Samoa's Father's Day they're celebrating this coming weekend so make sure la o ma nei la lo wa ru fa tau tu sai pe o lei nei e po lei sa o le fa i lo ngai samo even though it's celebrated in Samoa but in fair and faith Father's Day mo manita ma mo ma tu i ni New Zealand ya Ua whai o tuai fote tanto por klame me o le 685 Balinga Show le ne fwe fiafi whawe te tele a tātou mālo wha loa thank you to all our guests that have contributed to our show this evening. Yeah, and catch us again next the same time, same place from 6, from 3 p.m. Yeah, to 6:30 p.m. on Thursday afternoon. Yeah, I'm all team nei, faisi na malo longa le tato proklami, tuitali mai tato afiafi manuia. Yeah, peon se fil tato watanu, o lo o fa ngas nga sea ia al tatu o fainga luenga ia nisi fo o lo o malangatu i fainga malangi Samoa ia a misi o fufuang fale ainga ma nisi o lo o awai i nisi fo o maftang fa le ainga ia ai o le fevi nei la tau fai lava le mfai ngata ai le mfai
tau tu atu le mamalo le tatu watunu. Si pa ia foi se teimi o le vailua ngal pona nei. Ia an tatu tau ma wai foi la ia e faisina o malo longa. E mo le tafiaf nei, fa ua watu a tatu musika su fei floi a o tapena mai ili tatu a fiafi manuia, ia. Manu e tele la ngai atu i mauta malawa le tatu watunu i la tu oe o manawa. Au nisi hoi le ufto a ngai fai ngal wenga. Mahal o fa mahal losi. Fa wau lau tiute fo i malau sifi. I atu e paua nai nei i tu la e msale fa u malau sifi i le pona nei.

0: pa mau paolo fo ile atu nuko fiti. Ia lea la ua whamutaina fo ile mae ai lana tautua le lima tausanga o lana tautua. Ia e wha avao malo e ala ile matanga luenga vai fafo ia e lalo fo e matanga luenga wha avao malo. Ia ave ai o ia ma komisina maurunga o le tatu watu nuko ile malo fiti. Ia o... Na ua manino ia, ia, ia tātou watunu, inisio mea o lo tutupu li tātou watunu, ia ma sa tutupu ma o le a tutupu foi, ia a wale wha mune mai o le tātou watunu i Samoa. Mo le, si le fia lau tele o le tātou watunu, o le opo mala e le tūlanga o lo iai e le tātou laka pi Samoa, io e, o stai talinga foi la tu wha fonga angan ne fiafi. Sa u wha talano ina le la le fiafi, ia le fionga, ia le fawalo, Jeffrey Harry Schuster. Yo se tamata alo le tato watunu sa yai ili manu Samoa i tausanga mwai. Ta alo le tato manu Samoa. Ya avea fo i ma sui al pulenga le tato manu Samoa. Su te teifono fai lau tusi. Ai o ya fo i le urua i pasifika na ya se e ili na fo al pulenga. O le fafo ino le lakapi e tutonu le lalangi po la IRB. Le fionga le fawalu le sa avea masui o le Oceania Pacific. Ia e tutonu o le pulenga a lakapi a lalangi. Ia o le ala sa fatano ina le fiafin le la motatou ina misi mai le tatu fatano ngan na. Ia alo maia ia i le tatu fatano ngan ne. Ai o wafa mai ato i fo le tatu a... Watil nefiafi, ae mo tatou o lo o whaafomai o lo o fia mau fwoi ia nisio vaenga ta ua ia ole a whapeo na tala noa ia ile a fionga ia le fawalo e whaamini no ai nisio tūlanga ia ma nisi fwoi vaenga o lo to ali ai ia lakapi ia Samoa ia malana yuni lakapi ioe ia le fionga le fawalo Harry Schuster ia wa fwoi whaafunga anga tatu watinu o tātonu fōi le tū laiva, iwa. Ia, mai ale, whaafonga tātou atunu, i le, whaatatanoanga lea ma le fionga, i ale whaualo, i le fiafio na le la. So to help us unpack all of this, we're joined here today in the studio by someone that knows rugby, leadership inside out, a man who served Samoa in the government and in judiciary, as well as the real rugby stage. He's a former cabinet minister of police under the FAST government, a former Manu Samoa player, a former representative for the Oceania on the International Rugby Board, and he's also a lawyer by profession and a former deputy chairman for the Lakapi Samoa. Fa'alalo, mātou te fiafia, fa'afei loa i lau fionga, le fa'awalo Jeffrey Schuster, Harry Jeffrey Schuster, ia te patuatu mai le tātou atunu, ia fionga ia le fa'awalo, fai ona fa'amanuia i nai le tātou atunu, le neviafi, malama le lei, i le fa'afo i na o lakapi Samoa, wa sa fiafo i pulenga le tātou lakapi, ia amesi fo i, ia sa avea fo i masui o le Pasifika nga i le pulenga le lakapi lo langi le IRB, ia e le ises o le sunga fo o le sa avea mwha masino le tātou atunu, avea fo i ma ministar kapineta le tātou malo, tamata alo le mansamo, e o ila sisi o e sili na ilo le fionga le fawalo, e le nata e malamalama i taalonga, tu la fono, malamalama fo i a i ngasolonga, po o wha ngasoloina, o polo kalame wha tamata alo, a, le ala o wha manu i le tātou atunu, le fiafi wha feilo i atu, le avatele ma le fawalo le fionga le fawalo.
1: Ia whaftai lau fionga pista, ia ofolofan fa a talofatu i lau fionga, ia whapeho ia le ofolofan fa talofatu le, pa ia mamaru lasi lasi, tupu mai eo seo tatu au watunu, ia tainane au na tofi ele tua, lo tatano fa a no manu a wasa manu ia eo seo tatu watunu, ia whapeho lo lasi lasi eo tatu watunu, mai ai maungu titele se io e maunga iti. Ma loa lang ia mba ma soi fua maua ne yaso, faftai mo le avanoa vi ia le alofa mala ngā leo le. Sisi ese ta feiloa i nei le tō atunu maru ulu ne hoi tūna ala aso.
0: Ma lo fo i le malang manuia i le la tō lea mala la tō tai lau vionga. E le lo ia, wā mai lau vionga.
1: E se ki aka ua pesta. Ok ia, o tō e fo i hoi le pai lo ofisa lo ia au ese la le mele we le pioso la hoile aso ato ye yo le
0: fakat kat fakat
1: ofisa ya five fam singonga aso ya termine ya tira te mi fanga lu sa wa lu fisa ya so te lu te mi fanga lu nga mal fanga lu nga mal fal ya se kia le ona sa mo
0: o ka ku sa mo se kia ka mo ko ko ngi ka ka lo ma le ma se yo na so le
1: ko ka lo ma le ko nga
0: ai ta lo fa ma lo la vai la fio nga le tautua ya ele te va fluina le te mari i le landa tautua ele se lo tpo i la tautua le ta to tnu now with like a piece of boy ya no see the fear for ta to tnu no fo i lo fo there's been a lot of talks for tele talanoanga ma but not to wait for Ali and Mata Upul and Elo of Yungle Fawal. And with your extensive background in both law and sports and governance, how do you assess the current state of Lakapi Samoa and the transition into a new Samoa Rugby Football Union? That's a silly silly yellow of Yungle Tulanga, Tulai Mai, Elegata, Lakapi Samoa, Yale Fo Fosia, the Siatato uniform.
1: Asiata, yeah, well. Langona langona yon faro lo ya ai ili se men fa ye marlo si ma fil nga lo lo fina un ni tem ya ai se me ya u ya lo te tun nga le la kapi ya ma to ma tratta al ro sa mo ya ma vo lo ye ile ta ro nga la kapi ya ta u te na no u ma il ta ro nga ya pe o mele wo sui wo wat wa bar fu nga ba au te le lan me le wo boy mas tu ranga hoile i la wa i wo te au tilo i male mal fa no no ya ai le un paul me le ta fa ta li po la le un ta no ye
0: o lo no winga le tu langa le wo ye i al ta to yun la pila o yo
1: e al tu langa le ye o li poti le te va tu li poti na sa to no le il bidia hoile o sa mo e le va pe wo wo passe ese ya le ya le board
0: okay
1: the step to side ati ala to fi al pulenga ya la ya le interim ma ho ile ya ya tulanga o ye a fa tani la le o to le o su ya le world rugby fa ile review male audit fo ile le o tulanga ile ile to inga ya to ya ile board ya va pe ho tulanga le le o launch le si uni la ka pifo ya o nei mea umatau te titilo i e tasi alon na taunu unga po le a le fa ai unga le World Rugby fa i e tulanga le a fa pea e le ma fa iona isi tulanga ho ele so alo pule taunu unga taunu unga ho ele ma li lia ho ele e tu fa tasi ua ma ese le melo te va e toi le fa atu ele ngata ho ele o le fa i atua inga na i le laka pisa amo a ua fa atu ma le unifou
0: right
1: ese tulanga
0: ele fa atali le
1: ele fa atali
0: le au se elo le se le sa le malo fa atu le si unifou
1: i a lo mara mara ma au ele tula fono le World Rugby
0: because
1: i ole World Rugby e kasi a le totino e amana i a le World Rugby ma vai ole totino le na le stala ala tunu o le World Rugby
0: right.
1: Ele tali a World Rugby ni fa ala pata putonga se lua e le stalato
0: right
1: e ole la kapisa mola ole fa ala putonga na e le stala e le World Rugby ma ole fa ala putonga fo ila na ilonga fa avai le na tali a le World Rugby a ole fa avai fo ila le na ole la kapisa mo sa ye ile sa o le World Rugby le un fatal no ina ile to swinga la ol fa vaile ta ti ai ni
0: the constitution is constitutionally organized
1: ol fa vaile sa mo mo ol te mila la o ye to sa nga o mai fa ile fo no le annual general meeting ale uni pe ma nga o kika ya
0: la ko count
1: ya count a o mo o kika fa ile le ATM ol ATM la nga e kofi u mai a sui ma le kai kai ngole yungi a maka mai a il plisking e kau ilalo i sui o le sui o le board i o sui o le loia i a ma le orita a kosa nga umala al menga i a nga fukoe fai leo le review nga mai leo le reko le World Rugby o le lako recommendation e fai pia HEM so ele kosa nga umo i kala kupe menga a o sui nga kofi la e kai faka usanga le i a kofi o lisi la sui nga fai e fili yungi a sa moa ia le i sui o le pori a fili le pori ia kai fomo a o mea sa ia i mua o yungi uma sa moa lae le skala o lae sa kau e sa ia i kau vanga o le domestic seas o la kou e fili le pleskenge sa o mal pleskenge kau la yo ai la manga ia lo ia male o kika a o suinga e pa loka e sui o yungi e le pori ai fili fili el porja le el kai fung io le kula ho la porla we o ese ma yasa o aso la o le pula nga ko a ko fi me kongo le yungi o le sui ma le yungi a onga o sui ma o yungi a savai o yungi a o pol
0: e
1: ia ma ma sui o la kapi ma sui o le yungi la kapi ai fo ia a kamai kai ia o kaka uma esa fe la kapi o le sa fi fi me sui a wela swinga le wi le portfolio wo ye kaka wo ye le o afi swinga la kapi independent members
0: oh they're not involved
1: they're not involved in advance la kapi ai wo ye fo ila ilung al port ma o fi fi me fo ila ile e la kapi ia
0: la ko
1: swile sa le swi au independent members yo e o mai ku yo se swinga ke le langa wo ese mai mesa ye e pule a ko a yungi la kapi o ninga la kapi sa mo ya le ya kofi la kofi ya la ko vela fil fil po po e
0: sa fa nga la val la ko constitution de e manu vai pe fa mino ye me
1: ya fa pe nga ye le voye constitution folio le la ye ya le la o ngele ko king folio ya lo ngo vinga la ko vanga me la ye po po ai e nga ye lumal fa nga le la kapi al fisili la o la me al work pi la fa me le ye e wa pai se suanga wa rugby apa pe fa mangi ku inga ye e le yungi la kapi o le fa pe ke lo si ku inga va ku ye pa mai fa nga se ku pe me nga yo ke le nga polan polan fa mangi nga nga kulang ayo wa
0: o le uma audit
1: ye uma o ki ka account se le fa nga mo me sa ku pe le wa rugby pa fa pe le
0: o le mali le world rugby auditing account
1: auditing o account ye ele foi segura hoje pe hoje se seu se suilo yung ia pa po vanga e feco ing era ave ia suilo el por foi le o foi se muria nga meu un oi por as pega a o fola sanga yo fola e foi asi ma cuia o que era afian o le era afian o le reputation le nga ko ko ka yo le pulen ari yung la pia ya sa mo a e que le rofa un aquí quiero cu ahí va mayor fa un levan con a hoy cupe en venga le anga como en a culanga se mo le okika ma o le fue como moria si si ya o que le fol folan ya o si fue cu inga ya va pero le anga resort ya il al mansa mo al mansina ya o le porque co fico ya o lo wa ya mga kwa ya peska e wa ko kasi lo ma lo vai o le vango maka winga le
0: le le le ya lo te
1: wa wa le yo ma ko la langi wa wa ko wa wa lu nga le o si ko ya ko ngue la ki ya pe la fa ka la ngue le o Spain o Spain ya so la aka o Spain ya ka ho
0: ka alo ka e mo mo ka ka alo
1: ye ya misi misi si ka ko skole ni ya ya an mele we ya Spain o fa ko ya maka o ko la ngue le aka alo ya le ko fi ko ka kom Spain e le o se wo ko fa ai la o mai ka o se o ya pesta o le wa kele ku pe ko o ya wa lu la ko le fa la ko yung ao kaku ele o lava se kupia le yung yo fa alu i kuranga le fa inga o ole o kaku au e o ko inga kupe alu le fa inga man sa mo fiku su lima a man sina i ke mi elo por ofesa galo on ko ke le kupe mo mia le mo un million a mali utos ma le sifa sponsivo ya al malu wa o le ala al kupe nga lafa alu i fengo au o le ka ko lo ele ala al kupe nga o le o result ya sa wele o ele o pe hotel nga ya o ke le la polare a ingo le o le fa pe a o le performance a kama ma fu mai o nga ele nga al pule nga a o nga e e kere ya kusi me ya lu kong ur kong fai ya le leile ya results ala wau ai le nga ole ya yo le yungi leva ai ya le yungi ma kupe ma haya nga ka hoi ya ko e fai au a ya e kong fai ya le yungi me hoi nga kai ya on me lai mga wai pero faka inga lukala ya ke mina ka kong fai ya le olympics mua mua
0: Vale.
1: E nga kwa maya kore ntichense.
0: Kore ntichense. That's a good point.
1: Kire kupe nga alwe le yungi ilmenga.
0: Number one coach.
1: Number one ila langi kusama yangisila. Ya e. Ele yo on kako. Ele qualify kako au le Olympics. o le ala se ia kaino le lau fam se ala uti kilo ngai fa fela ngai kua ia le yungi ele le results ia ye ale nga fa ia le yungi ni me a il la kuki kilo ke minga picos e sidi nga kam fa ye o le vako se kaka va pe e fo ye nga ke coaching ala ia ko kire yo ko kire yo le olympics ya
0: Last time she said for little by to my land time in nay while I say I mumbo satalon man samo fatu sa tu sala le time in nay ile time in tota aloy o ile le pulenga matupi na mo
1: bestar le ola winga na le of talanga le tele swinga le o ye mela le ta tupi ele fer to inga we to va pe ol pulenga le yungi ke le fa le ko le le nga resorts o we nga le lo fa tanga ya so la au amateur le kalunga e lus furu ka la america le along yer ka ka ko kasi ilaso
0: 20 us ilaso
1: al kula fongo le al irb al international rugby pool
0: sa mas
1: o mala lang ku sa pe ke milio va ke minga aku ngo le malo si ke ku pe ke mi aku ngo nga sa malo si ka lo ke minga ole South Africa o New Zealand Australia per kangia falang tapa iru mana la lang ai lusuru mi ka umale alangi fa kanga gaming le 91 yang ahoi le 95 umalo World Cup 95 professor lo male markalo le ko ye lo se lusuru ka la America Pulea le au ia la fa'i o kupe kukongi lako kamka'a. Pulea,
0: so the money has the power.
1: Mangkua la lewe inge wa kungula ya le avoi lau professor ka anong. Ese oi le levo nga lako nga la wa kape nga ilako au maka kapa iwa wa haya fai lako au wa lewa wa professional ka anong. Ewa maka meyo academies, high performance coaches or conditioners. Wa haya maka kapa professor fai ya umai ya mea nga ilio peo aso lasa yeyo. O coach ala ka pinga o coach ala ka pila la in ba wo wo ese ese mo expertise ya
0: yo la oficio
1: yo la oficio
0: for mai all the other expertise are in
1: yeah fa ku pe uma menga nga ka ko world rugby ile ka vanga la ipole lolang nga ka ko quarter final ile iba kasi ma le iba lima
0: ai le le lima
1: a ke mi la nga la o ku pe la ku kusa ya la amateur professor Carlonga Alu kau kiri kau se quarter final. Ole fa ola ola kilo. Ol me kile ale ngasi ese. Wa alu lumma yungi ya kile kupi. Ai solo muli kuwa yungi ya pega konga ka kuma fiki. Ele kile skama wa hinga o ye. Efa ye ka kuwa. Ma eo o mayala ele kemi eo ka kofiku. Mole eo ol million ale mo wa kule. Le sifa ho efa ka kofiku. Wale o koe nga whakia, kupe nga ia le koe nga mga ongare ia keiminge i koringi nga ia kamaiki, o pikinga o kamaiki, o kufakasinga o kamaiki. Ia ma le whaio se competition, wale domestic sa mua e ma whaia nga mawarunga ia le kuranga o kauwanga. E le nga le kaiko whiko e whapea nga hoi le kaiko su lima. O le afianga la nga ke le mele ia afia, ai sa wila, o kupe ame o mekima ai mga umila o competition. Kupe fa kingoi ai mga ai haya nga ka top class in mere conditioning kolenginga strategy tactics or kupe ame uma ele fa pe ele mga mere kupe fa ile nga ma u mko mangi ngwa la me nga yo ya ku ya sale ma no sikile ya so ya ya sapangi o lua mele kupe ya sapangi o kele kupe ya sapangi o faka alo ho ikaka ese o ele nga o le nga sapangi ia a le professional competition e kukongo domestic o sapangi o ma kwa ma o lunga o kele fwe kama ka alo i fafola o e nga ma alafu uka alo ila o sapangi e lise me fa penga o kupu ya samu ele kupu se me penga iku fe lolo fiki le ka alo i le ka alo i le kompisi vare ma nyusira maskali au ka kuya ele se me va penga o ye ele me faila nga va pe ho ele ku puya o me ya le fa ye isa ku o la lang ai la lo la ngo nga ho ele amaro ko ku e ka un esa ka lo e ma lo ku ai o nu ko fa no pe ke ma lo ku ka ko fi ku a ele il va yo ma va va fin kai na e tole conclusion e ka un ho ka ko le menga a le mele le le fese ka ko le il competition domestic ma le mele ye ka kom ka e le okupu le menga
0: ma na ye tele va nga le wa sa uno e lo fion pa ta va tu sa fa pel tupe a tu sa le fa pe mai te pe va te ta ingol fa lo lu ta la ma le fa lo lo le lima ta la e ta wole le se la ta la ta wole me finga le ngale a le ka wa fa ka mo le me lu ka la ka fa le ngale ngale it's like that in a way wole le o sa lo la ku fa pe yo o le la titi tu pe ta tu te ma wa a fa pe fele na tu nei a suie le uni e le a ye a new investors and new potentially new sponsors
1: Bista, ia. Ua le vana o... No, uia ile... Ile ka anunga ile kulanga la lea ile... Fa...
0: Sponsorship.
1: Le... Kulanga lea fa ile ye kongot pula nga ki kira... Ngo uia ifo ike minga ifo isi vesi nga isi kongot pasifika nga... Vesi ifo ila kola kapi. On mea ngom baika ui nga pesta. E ilongi mi vesi ifa apia.
0: Right.
1: E ili kaka mo sponsor so nga le... E punga vai lua iko kumu. I have a lot of people. E fai ila ka pia sa mua yao on melea nga kako ye ya sola a nga buleva vang sponsor le titi sa ma le ma le Vodafone le yungi ya kako
0: but it's still not enough
1: ele la kiki vola ko afa nga ilo afa le mei avaku le mano sa mua le 2 milionga mali le milionga mali utas mal milionga ele sifa ya bo le van fai fai mea mara vanga le o su nga kele nga loke va ele ya o yenge fiki o fiki la o sponsor el company ho la le owning le in america le owning
0: le fiki wo
1: la yo la le wo la ko fa ko wo le swaya shipping company
0: right
1: le la wo la ko sponsor nga le true le wo la ko sponsor nga le
0: all the money in the world they need
1: le avo le yungi fiki ya ma o fiki ai ke le economy of fiki ko ke le kama ai nga au ka ko la ki ki ku san america ko mo konga
0: yes
1: pa ma ta linga ke lo ka dingi kama kim ke ngi ma le la va coupe le la va coupe avo
0: e te va lo pai
1: e wa lo fa ka nga le a pesta pe lo ke ko fiku ka ko ko fiku le ye ke mi ngi pe nga le la ki pe mo wa se lua ma singa o fai tournament yeah ai manga o lo ko fiku se ko nga le vole e makwa mawa lunga le intensity or competition
0: yes
1: e le maulunga vo ila lunga o athlete e le lalo al kunma singer ke mi ka nga nga ka alo e fa pe nga vo ila u lo sfut lima e le ka nga lalo le su ko le kunma singer ya competition
0: fa ma san ye fo ta al
1: e le ka ka ya u ka mi la ya o le ka vanga vo ya yun ka ka si ko mo ko fa le province e le ya u se kunma singer e le o lava ya ku pe vo ye e fa ka vanga nga ya e fa ka kire nga manga o e mo kwa mo lunga le level o le performance au athletes ai le akor ko nga ka minga ka lo ele i voice competition vo ele ka pe o le mele i fiki o mangi ni si la ka va mi si la maskali ka o ka mi kila o sa mo nga o sa mo la ka alo ya nga pa nga ka mi kila kwa kari ya le o mai o miracle masi a wanga ye ko la ye pe al ko ko la ko le ko mo le nga ko mo le mona
0: pacific
1: e mga mbiye se competition na domestic o sa mo e ma fainga
0: pu e me
1: kame ki se squad ka ko fiko course full kame ki ki kilo le se squad o sur lima ongos full kame ki la e la ko ngol high performance center a or ko inga menga ka unga o menga e maro se lo lo kapi ya ele ose me fa penga o kupu ya le ki le fa mo mo nga le ka ko fa kama fa nga uya alo fa nga uye o la nyusina maskaria le ka alo nyusina maskaria malaya ka alo ifafu e ka ngai vela peska akung uma ye champion ngai champion world cup afelika engelangi nyusila oscar ele o pitia mai fafung na kam ka fo nge ya le mea au la go wakam ti se hore kong ngi sil askari o le ai mo mai la go top top world athletes o mai fa ila go ai ki kilo le ka go e ka ape solo lo langi ka lo ka kom ki e o mai kong ko lu va sa ku fa kasi ale expect ka go e o mai o le o top fo e se se mo ko ngala ka pila e ai le fo se ka go le ma fo anga e le se ka go ku pe fa se competition va bela ok fa competition o sa mo o ko ka ka ko mai ki le ngi sina ma skali o mai uma e ka lo le competition e e pe la pa ka go domestic competition e anka ki kilo le se se competition pe ka ko ma ma fiki ma konga pero mesa ika ko to angel ise competition fo le ya fa ke ya um ya ko competition ya ki nga e ka mi ya ya ma fa nga o le le ka alo ma un silo askaria o la o ka la ka ba nga le le nga ka competitive fa nga ma lo ai
0: man
1: ya ke lo ya ka si o le ma ku vai vai o le ma ko ka la pi nga in vo
0: e pi ki mai so lo la le lo fi nga lo to lo o vai lo pei na e sa un no Lang le te mala mala mala le sa e tam talo an mam samua e ta alo le au le tatu atunu sa e le pu leng al tatu au mai mala mala mala le ia il nga solonga o vaenga uma e vai vai ai ma e o lava le sa se e ele na fo hoi le au le e pu le la kapia lo la la la sa usila sila ia i a fa pene ila e fait su suenga ne la fa o no talia ne mai le IRB Saúde su su enga leise fa mauninga o la la tu langa yo no o il tatu watu
1: e lungo minga na e ku maule le kilo le world rugby le pisa mola ye ai ki kilo la por la la wala fainga fainga luanga male Marisi o ngare fa ku mai
0: aur
1: aur mela e mo kingo ele manga ia na le world rugby le
0: Samoa
1: rugby football union Ir kemi ngi Ele ya mangese longa o fai fai unga polal me kupu e il va al mele polal me o e asa o e ya lo ki kilo e fu e me ya nga ye ya le ya va nga ye lu asa o se so nga e mama ya le la kapisa mo e li fa va ya la ya kula nga ye fa me le fa va ngol info ka si ala kala lo ngal pa le le yungi mo ke ya manga ye ole nga o au vo la ba ku i le ile la kapisa mo e wa ku yor ka vanga la o au le si ku ele kali inga ya por fa pe ho ila le wo ya onga le fanko nga lu fa kas ya e mai mo ke mi wa ku ile vanga ko yo mai ile competition al world rugby ya o au kilo por la se wala ko ke fa fanga lu fa kas por le ifo ya al melanga yo ngo ko ngo ye pe a
0: Aalu alu la le tasi la tu Le me fain ngan lo fa tasi Ya la kapi Samoa Mal Samoa Rugby Union O le ase Au la pepo le ase Afia ngay afia
1: Ke le la la Afa pe E kalia la valo rugby Nga le la kapi Samoa E vaku lako au yo E long winga ngak ngak ala ka E fa yala le competition Ale Asam Ale Asafa Fiu Ai le fit fidia mai lan kam ka alo mungkin ka alo fa. Ya. Tapi pernah sa mai mo mo ki kali ai ngala vale nga ole la kapisa mo. Ya. Ele se pa ole wo rugby mai ele ele ko ye o ko le is a review fa nga fa la ko yung fa la ko ka no. A le ku nga ku le mai. Ava pe kali ai le wo rugby le la kapisa mo. Doing all luck pisa mo ma aula le ka alo la luck e piki mai ya ya ya au le au o suia ya sa
0: mo famous suia sa mo italo e le uno fa sala ina ina ta to tu
1: ka ilo la el ki kilo bo ala va nga afa mai le world rock pi ma male le luck pisa mo o lo ngi ngala ngal pa wa ngal ki ngo ki kilo el world rock e le ko ka ngo ese SRF ko ko ki kilo rock pc si me pa pa fa ma ngi ki les fa le kongo e le pisam o le ala wo mo le wo skula nga fo yo le fo se fa ko kwang o le o le rock pc le
0: la
1: pisam yan ku pulor kula nga pe o la le ko ye lan ko a we ma o la o ko so dar po la me ku pur ko yungi ma le mal fa ngor ko competition ko ka ngo mun mu le la
0: e tei te tūsala mata aku le mani melen tupu i fiti.
1: E kai kusa le ia, i kuranga le a ngā sauloa i a Panimaram. E le fia fia e kakale kongo le o le yungi, le pūlenga le yungi a fiki. Sauloa ngai e wha maro lo kaka ngai a mai ngai kaka mai run le yungi. Paula le se se ngala mei e lua. E le mawhai inga, ua le mawhai e le mwhai e le maro ngau aku abe ese e suyo lakpisa mua. Ola aku ku ai masu lak pisa mo mai mo kele o ese. E mo kele o ese de ese marsi ango le maro sa mo e ave ese ya ka ka paro ka inga e yungi ri anga le koko le fai ale le onga ya le lak pisa mo. E o le sese nga le sese nga e lua. A le kulanga le o le fuenga le afia le kulanga pe pe afia por kiki. Yo le singa kula ngalen kiki lo ile wo rugby kiki lo melo ya pan marama ya ma ya ile fakanga ile la kapile le poule le cooking le poule la pile lo le poule va penga ese finga malo ese ole la kapi ya wan me ole kula fonga wala ka se mo me le olympics ile fakanga le poule le finga malo ose
0: chain la kapi
1: ose yungi la kapi poska lo ma ile la kongo le olympics
0: ka un poco ka se chino
1: ya wa ka kela ve lua u mai me ya lua ile misa le fainge ale le vesile vesile la pisa mo ma le esa RFU ele kai avo le olympics ya se kulanga ho ile sui se pinga malo se pulenga ole or cooking ole recognize ele world rugby ya o ai ki ngo fo e fainga luenga e kilo le olympics ile world rugby po ai lo ke amanga ia ya sa o kule kongo le olympics a fa kule world rugby le ya sa mo fafu ya or kala ho ngale olympics e fo mo ye sa mo fo
0: no winga lor ke le ngale afiang a ya afia pe mai sika longa pe ole olympics
1: ya afia la kapi kai ko fiku le olympics wa afia ye
0: ele fa tanganya le la so fin ngalo ni mele tom fe ne le yun la kapi fo le ne u fatu ina fa ngaina ya le ma wo mai li potifo ya le newspaper observer ha pe ola fa ngaina ya tu pe tu malo po fa e mai e fa mnyang vo le avena ya china e tu malo so soni le yun la kapi
1: ya tu la nga e o tsadiet fa pe e fa nga fa ba ya e fa nga ngolu or tu pena. E pule el fenga malo ile te mire te. Ai ya u yo lo va estar de la wa manato ta sire wa uyo. E ese al men fa yel men na molatina e ole le tu malo. A sa ti tiro tu nga ti na ole a va tu fa nga ya se va ta ingala mo pe va pe i le tu asau. Pe ya le kele le ola le koko male male mal popo nga ya ku mal moli ya la baku ya ba familia le ku malo mal aku penga fa ima ko nga koko me ya ya baku la ku penga fa alu menga mo ki ngwa isi ka usanga ya le si luos ru cold sur fa su ka usa o la yo la koko ya ma la mo mal ku pe le nga fa fo ke ni ko nga ki nga ela nga le sa ki ki lo il fa fa ba nga ye a ke mi a ka ngola ave le la kapile le ku pe le
0: atina la kapile
1: ya e ma fa al fisili la e ki avela avenga la kapi e fa fela iska alunga o le la la ngofo fa piko i le la kapi ave ku pe fon fa mai e fa fela iska alunga e o al fisili la ku la imenga o mele ku ngor ka fa mai e mele fa mai e fa inga fa isem fa piko fa penga e fa piko la venga ku pe se para po konga po se ku inga ka em fa qualify ai le qualify ka ka uma po fa la po ko nga uma ya e fa is ko nga hoile a kikilo ye o me ka o kikilo wi sa mo nga ni ke mi uma ka nga kam fo so se fa ma lo po fa nga ma kam fa ya le ke mi uma o le kulanga le a wa o nga ka fa nga ye ma so fo ma lo nga ka ka o me ye pi ko e a vi fa mo
0: la wa lu a
1: o la ka pi mo ka lu nga e pena ele o que esse si pa le lakpi aya le la so fu maro inga fo kinga ya ele le vose lu mga lo lo ko pe ale le la o inga lo o kam fa nga yo ya o si mga ku vai nga o menga ka unga ke le ku pe ya le faru la kapio me ngai lua lo ki ki lo ke pole au ye o kulanga ye mar kulanga le ole fa au vo le ole ole ole ave fa pe la fa piko ku per fon fa va il la kapi ave fa fe la iskalo
0: nane la sa o sil sila il tatu la bat nu ole ave pe taulu taulu ya ya yun la kapi ne ya ma mo ma te waru waru ke wa mana yele le samo rugby union mata te ole asa fa tu ana te ave ya ele fa ele tatu la kapi fo se si me fa le ya ti mo lo lumana
1: sui se si me fa o mama ya le polal me foule la mai fai me nga lo kikilo ye le mai le iva li mai o mai la nga le leiga kai ko fiku a vai ver el vingo kai ko fiku o li swinga ke le nga fai fa lo mama ya nga ko ma lo sia ka ko kai ko fiku ma lo lunga le world series wa on mesa fai sa su lima marca kai ko fiku kama ki sa mo kama ki wa ku fafo nga aku ma fai trau piki me kako au
0: piki ya
1: ya fa me fa ma vanga e ku ma wal me nga e open ale au ka me ki uma sa mo po fe ki sa mo ye ai ol suinga e ke sa usa mo ke ka aloi ma e ma e ngofo e a piki ya e ngofo u ma sa mo ke mi a ko ai ko lengi o sa mo ele e de fa pe va ku fa fo isi uma ko yo ma ya o swing ala nga lenga fa ilenga ko ke le al swing ka alo va kasi ko lengi va kasi e o mai hoila
0: la
1: vale ma la va ke mi la va malo si al ke sa malo si ver ko competition ke mi ka ko fiku
0: we brought home the Hong Kong
1: Sevens ya ke mi o ke le va se ke mi o la ki ki fo le season o le season a sa il va ka nga e o kulanga ka un ki kilo ye Ole amma inga fa kasi o ole build up ole domestic competition. Ia male fa inga ole au ala e ma lofsi ai le kako au kai kofi ku ma su lima. I kama kim kenge. Au ala fa inga le fa i vanga le e piki mai solo ya kungu o lalang. E le o work le meanga. Ole afa pela e mai ole SRFU le ai. Ol memo coupé ele ma fainga avoid le facili le courant ale est que le coupé fa alu e faile le competis ol courant ale va pe o pe ol mere sa faiga ko le courant ale o ka piki me ka ka alu sa ka ko fa moy moy hanga e avec ka me ki ka alu isa ko o profesa isa ko aya ola ya lo coupé ko nga ka lo profesa aya ol ke mi ka ke ma nga mai la ya ah Ele o work le mea nga, e lua mea le o work kai a pesta, o le mea mua mua. Ele o lava arke mea koe fo ima ye, o mai ka penga ho, ele o mai loa e o le World Cup pa su lima. O wa fi ngai World Cup o fai mea nga e le o work. O le mea nga lua. E ese umma ko inga ka alo ka alo mai le vanga le. Ele ma fai nga umma ye ka kou, ka alo ko nga ka alo nga ka ko ai ka ko ka alo ka ki alo ye hard and fast so al piso le or ka alo aggressive ka ko defense ya awa ko kom ka alo o europe ele ka alo ho le val su mingu ki e va ko e fo nga le e sa pin na ya o la vanga ya a luz fo eso la po ya mala lo kam e pa ke mi nga impact players ya ko le ngira mai fa si pa e ke ka nga po ran si si o se fu no kilo ya e ke a sa u la ke ple ka ko ko lu va so fa le world cup a le ke sa u se la course fu kilo a le mere manga o ka ko le or ka ka hoile se la u se fu le va se la u se la ma lima mar se la u se fu kilo a ya lu le va lu mi ko ke ya ko ele venga lu singa pa nga nga ko ngor ke mi nge ma ka
0: ar
1: e o le mo kwa ke fi fa se nga ko nga ke plan e ka alo ka ko mo ska ko ngo ko ko score fa o va nga ro ki kilo il mere ke mi a o mai la manga o ale ka ngo mai la nga ke le ya international results ki kilo la ki el kupelo al fa un mo mo fa lu con domestic competition isamo mas me ese me mal mero le avo players fa fo e wa ku fa ele vinga avoid le me ka un isa domestic competition un mai fo mas international competition o la ki yai o la yai la wa ai yai la sei ya baila el polvelo e fiki le o mai fiki ka along in sila yo la hoye a fai fongo ho le le competition e ye fiki ko mo fongo nga ele isa mo mo ko nga ko mo ele ele fai nga me ko le or competition nga e o ke ke long of sisi me ko ki kilo ele va nga le ole ko ki kilo se competition ave ya ya ya ya ka ko au o fam kala la me ko pu ke a pesta al mali yo me ko se ke mi ka ko su patena
0: yes
1: Yo ka ko marosi mai vai ya ko ngam fiki le o mai lunga ko le le supate.
0: Right.
1: Yo ka ko ele pa USA ma le top 5 ka ko lunga ele ele top 5.
0: Top
1: 5. Ke ale o kipi fa vose ka ko ele ele ele supate. Ya ai fa super 12. Advertise lo la e o le o ka fa super 15. E lua la ka ka ko mo pasi ka fa pit. O le pida fiki nga fai, ma le pida ka kou. Nka lo ngoa mele o fiki pe pere mfai nga kou fa kasi ka kou, ka kou fit. Ia, pa kou e ka kou, ma lie. O le maka ua pida mo le au sa mua. Ae mau ke fao nga anga ia kameki o konga mfiki. Pe a faa pea e sili aku e lese kameki sa mua e sili aku lo le ka lingi nga. A le pida la fiki. E lau ke fao nga anga uma konga ma sa mua le lako, le lako pida. Ia, e iwa la mea nga ye kemi nga. Ole Melor Broadcasting, right? O kungu umala ia ia Super 15 nga. E mawala gupe mai le Broadcasting, right? Nga sawela alpida, fiki faa moe moe voi nga faila ku le lakufia mawala gupe nga. Ai fai kako pid, nga kako fai, maukia de manga oze Broadcasting, right? Aole kako pid la, kako fai pa anga ma le Warriors.
0: Oh, okay.
1: Ole fai ngalanga fa maile, umea uma le commercial la running viral operation, fai uma le Warriors. Ai ole pe ole avo e pe si i Mount Smart. Ngal pa wan me manga ole wan ole piki me sa mo po e nga nga kam e lua la au ole ole au e avel super 15. E kam ka alus male development squad la. A maka ku sufi ku ka sanga e o ka ka ele o e kongo e ele au kele yo la vanga development squad. Ai pe si uma au nga lua ele au squad nga i Mount Smart. Ole ocupe uma hoela fa cupe ngalme fa cupe me organizer warriors le imase le imase cupe ka koyung ye erwe nga
0: oh okay
1: ai pa wan me nga hoela warriors ai ye kam ki ka alo uma hoela piki sa mo el monza mo pe piki hoela ko age grade sport ka kofi e release akula first release akia la ko pule le la ko nga pe lo ke fa nga pe lo ke fue nga le kon kala ke si si kala puese Oh, ngan memang ngah oleh Warriors. Yang memang dia lah pesta ngah mai le pin. Kau kira memang ngah ungkup mai le broadcasting, right? Ai umma mai le over le umma umma mai fongo South Africa, New Zealand, Australia.
0: Ai
1: mai la vanga fama ya ya maku o wale karia umma ya fikim mal pin la samo. Yang memang dia pesta. Ole ya o kama ya New Zealand yo ke masang ile le ya ke masang le Australia ile masang ile po lo langa o masang ile wangi New Zealand ya mai o kama yo Harry Madio o ile manga ola go fika ya o ku wa ya ole kasi ala ki kilo o fa kul mak wanga ma ko mai kasi ala ki kilo ile mere le kali ile New Zealand ala la fi fi Australia a kali ya ga ko ngui ai successful ga ko au e u kia la u kia lang u kia chiefs a wano i la ngaki ki o ka ka polisi ho le pacifica le ko o u kia lang i alu ngai lalu e alu ngai lang o lang o me ka ka ko wa alu ngai lang o lang o ngai le au ka ko pc le warriors e ai le wa ai o kia o kia lang i marti e o le si velanga me em kwa ke ke ia ko u ia ka ko mai o fai pa anga male male lik ya ya wa You see la mascara ya peka o kungu ya ya la ko va o ma liki ele se ele se me ka ka ko nga me o me venga ngwa kurule wore se ma ko fail ma ko fai nga le yungi ya ka ko ri o misa ya le yungi ma liki o you see la mascara ya peka o me nga la palangi ele se me ka ka ko nga
0: se me ka ko me
1: ya wa o le samo ya ma ko ko me kya ya uma lo le si se la ka pio ma lo fai si se liki
0: fai fai liki ya
1: o ko me o ka ko me ka alo ko kas e uma ka alo to samo le ska il ke mi to world cup to samo e ka alo me world cup ale sublima la capire si vuoi li si che
0: ne si va vita uli la vionga il lena mai tawa tu sa mo e vaya so i antene le a fi mai o le nga tai la fuli ya a fi fu mi tanga ta alu tanga ta ye le ta
1: o a pesa pe ka singa fa o nga o le va yon nga yo ka ko le nga ka nga le nga la capi la li ki vo e la capi Kia kupu sa oyo nanga fasi fasi kam ka alo mala o mai moa le le la fali ali se skola nga kia le le fa ngongo e le kanga kupu nga ali ali la fali ali skalo ya pe yar ku la nga e le kire le fa lo lo ka ko ye le la fali le nga ko kam ka alo a fa pe nga ho ye la o mai moa ya sa on ne sa yule ya yule api ya sola le sa structure e ku pour se me va per pour ko mai mo pour ko kam ka long fa o li mai lo fodi e ku li ko ben ben ko au fa ka sa na ben ko le ko mai ko ngole
0: ole yu e
1: ko ngole yu la pie yu I was ta ku pour se ke le va ke mi nga fa ar ke le fa ko ko la pie yu ne le nga fa se lo fodi ase tu na voi tele alfa no no ye ele le kaum kupunga mer fasil lo fari aling aling ngi lo fari ele ving fasikaro na ali skaro ngai ele sia kinga e mole kupula ngai ele a ko nga mi hora nga kiki lo ye si fanga wiki pe yo o mele fai pe ele fi o le kiki lo nga le o fari kong o lo resort o fari kong o oi ele o fari kong o lo fari
0: ma lo fa tailo fiona ma nei la le wa mai ele ye mo manino fun fa fonga sa mo la kapi alta se ema lista ma ta pulé fa mai alta tandong ya fa pe fo tele fia sa lo en ta pulé le fa fonga sa mo lo wo fiunga le sa minsta o le le to fo i tu fa mis nonga le sa fi fo ta to pan mi tu sa ngon va le o tau nu la vai le fa i unga le na va pe mai e pe pelo e al taman le o sa mo la sa u si si le ye le fa mas nonga malong tanga solonga ya al tau nu ho le no ye
1: e pa le ta la le e o te vita ta o te vita ta te le le pa si sa i lo wa la o vo le sa sa mi sta te mina e o te pun e pa le mero ti ti le fa i unga le maria ti ti le fa i unga e fa mauni a hoi lea e le fa mauni sam malonto lua e le moni tala ia umai loi na a o leila se se pai unga hoi lea nga i hoi lea e le
0: i la chule sa la
1: obstruction ma le mal conspiracy ia ai o tua inga inga ma unga fa sanga hoi lea fa pe a o fa mtanga umai sam lea nga nga pisa ile le melen tul tul ile ile ile fa nga mulia nga ile nga ile le la il pul ile pina al pona me le titi lo ye ye e talia al fam sino le e pepe lo sa mo lon tolu a ile la sa ma nga ile ile e tu nga isi mulia nga ye na
0: pe fa pe fa na
1: mo fuwa mo ale na ma fuwa ona le sa tal ton wi nga la vanga ye ye al fam talanga Sam lon tolu na pa no sa tanga fi o tu ye le tulanga pesta
0: oh malo fa ta fa pe fe le vanga le tu ye ne le tu le longa le judiciary review le tu fa nga solo ne
1: o te mawa te mawa la se tala o fa se judicial review o te lo lo po ye me va pena tu ya nga i ya o tulanga le tu le awi le na fa pe o le talia tal sa nga fo e tu e apis Yo mai ato ilan ta pule le to ise a pili no le famsino.
0: O le loma ya le tofi o le tu o le vai munga ton. Ya te le ma upe e te fofo e te mo e fainga paro ta le ta pena o le by election le
1: Oh, man, este el plan fue no walu, a ese o ponga el enfai. Tu la fono el enfai, la lesa o walu le vai mongo fa. Eilo o te matai, o te, eilo matai el mato a ingai mtau tu le fau.
0: Oh, lesa el fai pule mongo
1: ya. Na, o le fau le no fai pule, fai pule mua mua ma e, o le, langa fue meranga lo fai se o a ingai mtau tu, ya ma uo ma a ingai mai ina. Ia au a... Ola wa matautu la lawe o numar tolu. Ia a o pia le i numar fa. Ai le e urtu la fono la ele mfaina e na e alu tonu al sifurta usanga ho ile a...
0: Ah, ele si o suafo.
1: E su, e oso ele si, le na alu le ile vai munga fa. Ia le la me i o ele.
0: Ushar?
1: Elen faina e switch.
0: Oh, oia nana mana e lan vanga le lo mani no la ye you sit fear that what nu walang. Sa to bafte pe te we walang le ta pena ye vai mo to du fo mo la to finga paroto. You know wa fa la nga ina fo ye and fo le fiona ya la to me. Ya la wo fiona e ye ni si va enga te fi sa no ya ya mo hol ta to wo no walang le me to wat we e va ve fo yo na. Toi ta livo nuola o fionga il tatu atlu.
1: E hai fafta ite la pesta, po a me mulia tu fafta ilo o fionga ili lepa noa hoi faso hoi na i taupsa tata noi fi fia loto faso hoi na i o manato au i tulanga i tata noi. Mulia hoi fafta ima le leanga male ufolofa atu le pa ia mal malo si lasi si o tatu atlu o mai mua ma fafongfonga mai hoi ili por kalame nei tu lao laso ia. Ah, so so tu vai maru poema e voi se se tala po se manatu e wale tautamali e lau fafonga sa moi e le se anganga e tuipe e voi se tala e fati ngai sifri ngalo e na alfa ali atu alo manatu vai vai e wauia e lo fatu ya loftele atu pa ye mal malu se tatu atu no
0: ya le fafonga Ala tatu watunu, ne fia fia fi, le fionga ya lefa walo Jeffrey Harry Schuster, ya faa fitaitele la ufionga, ya lefa avano inafoe la ufionga, te fioma yai, tatu feiloa ifo iema, tatu aleanga le ne fia fi, e ala ili tatu fatanoanga ne fia fi ua oma na ne foi, le faa funga a maua Samoa, ili ne foi polo kalame, ua manino inisi vaenga, ulo faima fisiria imato, ua mato ya inei, na fisiria, faifo imanato to tele, ya ili ka alo lakpi ele se por la capi hoy si fue ele yo otro no pulen al la capi y ale ele ngata da ya itu no pulen al la capi samo ya ale na ola ve fa tum tum al la capi al lang o se e ya ila u fio nga itu no o pulen al la capi al lang ya ele ngata fue lo tu fin fa a loia pe on ye ne ya fa after tele ile fa so me fo ne fia fi ya me sem tau pusa mo mi ai so feeling all for all fiona ya from nearly li for totally what you know ya me se for for fanga uma ya fanga ya mala fiona ya fa for mel tatu what no lo fitle tatu tatu por clan me for ne fia fi la fiona ya pe tatu totally lo to if no ya ma for mel tatu what no ile tatu Pese ne mai an so le mata to telefone ngan samo to pe mai le fionga ya inga Maria Maclitu le fionga ya le fawalo

0: This is BMN language.
1: This is BMN language. Usi mai alfa fonga i telefoni ole as fraile as fitu au kuso lua felus fulono ale lima tori tasi pi ai pi mn ya te roa. Eto atolu ni tama onga le onga mawalunga le Auckland Grammar na ave le fale mai le taia on nafi ma lo tinga aina le to atasi na wa afie si fatle vere fa fose il pito nu o epsemi au kilani. Na tula il fa misilonga si tama e fas fulivi te usanga le matua i moli anga is full fa. E au fie le fa onga aina a upenga mole fa a olima ave ta avale fa atamala ma le fa a o ni manu atu nga fua fua ina. Na fa amtale leo leo na fa aona se ta avale nga oi ele tangate o ta fia ma mate ai se ta ifau ilunga le ale tele a elave vei te maiti a onga ma le tu otasi sa faya se ta otonga. Na faalia il minister o tupe a Nicola Willis le maumau tutu ala maa loo e faa vave vave ngā duenga ma fuafuanga mo ava noa fai ngā duenga. Ono ole si itia le au fae tanga taleini ngā duenga i se tūlanga pito e maa walunga i te tono e tūl tasi tausanga. Le atunu o atoa e lima tesi maleono pasene a wafa aluaina mo le pasifika i se tūl tasi tesi maleono pasene. E tūsalea male luas ful tolu afe fitz lau tangata Pasifika, mai lau fa inga se lau fitz ful tasi afe tangata New Zealand, ele ini nga alwenga ele taiminei. Fai mai e Nicola Willis, ole ata au na ile malo, ile fa atupula iyo polo kalame mo pisinisi ma la manuia, ina ia mau ini nga alwenga tu mau, mo o tangata olo ofia fai nga alwenga. O le faa nau ilo aina e saina o lana a upea ngā luma mao ile moana Pasifika ya iulai. O le mta upu au tū lea o lo otali no aina minister mta upu tau ilwa i fafo o le Pasifika ile la tō fono i suba ile aso nafi. O le minister alwa i fafo ni usila lea fionga vavasa mana i o Winston Peters. Ma le minister o Australia ya Penny Wong o lo o au wai ile fono. Au sao ni atu le fono ta ita ele Pasifika po le Pacific Islands Forum e fai ai palau le fai ingol masi na neng. I ai fo ele fai moe moe, fai tole noe minister, le fai fi tau le swau. Suinga le tau, le pa uma wanano le tamau a inga, ma tau wanga fai apolo kiki, o lo tau ma fai e pulea le lau langi. Fai mele professor ya Stephen Rotuva o le University of Canterbury, o le fai unga saina, wa vai lua ina ele i tu langi, ma ua papole e atu nuula iti o le Pasifika, ni ele eto e mau afso soani mai saina. Tau noa Winston Peters, ua tato wa ai nei i afiango mea tutupu le lau langi le Pasifika, ma o le teimile nei e so a lau pule ni fatia o lo ufa au pea i lunga le Pasifika. Na fa ala wi no alo ia le tai ona na fi le aso te tala ai alo ia le awalo no fo afi. Fo i lano le le ele po le City Rail Lenki au kilani i Tamaki Makau Rau i le tau e lima tesi male lima piliona ta la. I te tala aloa ia ila sful tolo se te male masi na fo. Na fufonga ina il minister fila ua inga ya Chris Bishop male ali ipule nu o au kilani le sunga Wayne Brown i le nofo anga no fo afi i Karanga Happy Station. Sfuli tau sanga sa fa anga sorele nei a tina e tele male fi ta. O se ala manuia lea i tutono le ano fale o New Zealand. Male fa a moe moe le amatua tele i a malanga anu fo afi. Ma pupu ai taimi e feo a iele mamalu lea tunu. A ulumana iele titalaina alo a iele masina fau. O le afa atu ulanga le Auckland Transport se ava noa mo tickets fa apitoa. Mo lea tunu e asia sia tuai i nei stations fau i asa to na i uma o au kuso. Ma le tala fai un. Wa fa alia e au fai ngā ruenga soosani ma tau tua lau tele. Fai mai, o le si iti o le au fai ngā tangata le ini ngā ruenga u mafuai le fatupula i o le mana umi o mea tau mafa. Fa ale tonu sa i fua ma lolo ino le mafa ufau. Ma mevesi ai i a tutonu a inga. Wa sili atunele ma walunga o Northland ilo au kilani ili si itio o le fuainu mera o le leo ni ngā ruenga. Ile valu tesi ma le valu pasene, ma ile lima tesi male tasi pasene sa yei mua mua. Wa faala wiro ni mitanga luenga fso soani po support services i matu far north fai mai o le si iti o le leo ni ngā luenga wa ati leo na mawalunga le faale tonu le te mau a inga ma le itu unangi faale tonu onga onga itu tonu le atunu. Faale le ta ita na puhi iwi social services ya moana eru eru Le tele o a inga o loo sa ili ni fiso o swani mo ni ngā ruenga fa apema le taunga taa le soi fuanga. Sa mo tala fau fa ai una ne va yaso i mamau mamau ni au tau li ai lau tapu inga i inga pula i Maria Makalita tu so i fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mane hawe ki pe malala le tonga tope ko Filipo Modular mo ngongo aho falai te ko ni fitu a ko si wa fe wa no. O ku loto la hei pe a e kautaha una ufalele ko ia a e le lue i loto o kalani. Te na ulawa hufi e halanga le lue fo ou a ena e palo mesi ki hata hatolu ko ia o septema. Ko e halanga le lue lahi tahaeni i Nusilani pea o ku i he paanga e nima po i nima piliona. Pena e kamata a e ngā aue ki a i he tau hanga fulu ku hiri. O ki ai foki pea mo e ngā hei katoanga hopoki mo e teu teu atu ke malari a e ngā aue na e whakahoko. Pea kutu whakataha i a Auckland Transport City Rail Link pea mo e Kiwi Rail. E kamata a hono whailonga i a ngā hei aho ia koe ni, ngā hei aho tōnaki hoko hoko e tolu. Kamata i a walu o Aukas si a hono siofi ko ia a e tauanga le lue i manga fau. A tani mau a ko si tauanga le lue ko ia hi karanga hape. Pea aha ua ua o a ko si a e tauanga le lue i te wai horo tiu. I he taimi mo mo ua taha o fafofua ko le lue ia e ia i he mni te nima kotoa pe. Pea awarisi lewa mniti e hongo fulu ai toenga o e ngahi netueka kehe. I e taimi koe o ku maamari ai pe kwa ike lahiai e fie mau o fuafuafua e iai a le lue ia he mniti e tahanima kotoa pe. Lotonga ai aho pa pe foki ke fuka osinga o e wike. Fuka ho atuia ke taimi koe ko mniti e uanoa. O ku lotolahi e minista pa anga o Nusilania ke teke ke hoko a ngahi fuatutu ngā aue fuou koe o kutunu. Ko hi ke lava ke ne ohake aki ai tu unga whapaanga o e ahoni mo e lahi ko ia a kauta e ngā we. Me whamatala o kutoku mai e statistika nusila na e to hiki hake ai toko lahi ko ia o e kauta e ngā we ia me peseti e nima poini ono. Pea koe COVID taha ai kakai pasiki he na e liunga ua. A kauta e ngā aue ia i he kuata whā mui mui. Pe kono whālea mahi nō pe, koe ka kai pasiki, o ngā utokola hei koe taha kilo fitu mano taha afe. Ka ko ki ngā utokola koe na e ngā aue, koe toko ua mano tolu afe fitu nge au pe. Na e pe he minista aia, te nau nofo si ofi a ngahi ngā aue anga, ke nau lava whātupu a ngahi ngā aue fo ou, ae e tu uloa, pe lava foki ki ngā aue ki ai mui ka kai ue pasiki. Ka i he taimi tatau, o kutu kua ki he whai lei pā ia e tō lalo koe e mauanga ngā aue, koe ngā aue e whai national. Na e pe he Barbara Edmonds me i he whai lei pā, koe whahinga koe o kue si a lahi taha, koe kau Māori, ka kai pasiki, pe mo e tau tupu koe ia o e whonua. Ko tuku mai ha whakamatala, me ngahi sevesi koe ki he kakai, koe social services, pe mo ki nga utolu koe o kuna utu umu umua i he ngahi ngā aue a ngā o pehe, koe alu koe ia ke toi toko lahiange a kau tae mau ngā aue, o whatupu a e tō nou nou ia ki he ngahi whamiri, fie mau a e toko ni whakamea kai, ue sia pe mo e mo uile rei whakata mai, pe toi lahiange foki pe mo e houtamaki i he nofu whakafamiri. Ko whakalaka enia no frenia i Aokalani i he tokolahi ko ia o e kauta e mau ngā aue me nima pointaha ki he walu poin walu. Ko tuku mai ai ha ngā hi se vesi toko nia ki he kakai a e nau whakatokanga ki alu ko ia ki olunga a e ta e mau ngā aue pe to e whaingata ia lahi ange a ngai whamiri tō la loai mo e mō lare ia o e nofo. Na pe e pure lahi ia o e se vesi sosiare a e ka inga ngā puhi ko moana uruera ko si o tonu a e nau ngā aue i he whakaofa ko ia e ngai whamiri i he lahi ange a ta e ngā aue pe to e hiki hiki ki o lunga mo to tongi ko ia o e nofo. Na e lera ki ki whare maha ki ha whana wako e toko tolu me Auckland Grammar School ko e o laini a hono o hofi ki nau tolu i he feitu u epsomu. E ha he whamau anga ha tangata ta u wha hiva pe o tukua ki ki ai a hia e ta wha ka wai a e whaka uri whatu ta maki mo e whaka lavea. Na e pehe he kau polisia na e tui i he whaka uri ia e whana wako ko e ni. Ko e mea lere na ne whaka aonga ina ne kai ha asia me manukau. O ne hawai e feitu Epsom. Lorotonga e futaimi mo mo wataha koe e hala. O hoko ai e whatamaki koe ni ki he whanau. Kai koe ia pe, kanade te hanga foki o fosisina pe a moha kuri o mate. Na pe e kau polisi ia ku o spuke ai tangata pe a kui kai ke to iai ha whatu tamaki ki he community me iai. I kai koe ia pe, koe taha o e whanau koe na ane tui i. O ku tu he tunga whatu tamaki i whare mahaki. O kui ai e amanaki e talanga i he kau minister ki muri ko ia nga he pureanga o Pasifiki ae e nau whakataha o kwhai i suwa ae whakapapo mo ko ia asiaina o gai fok pia mo e amanaki e kau watu pia mo e nou nou ko e pensini ki ngahi kaweinga te nau tala noa i kau watu foki ki ae mo e malu ko e ae potu tahi Pasifiki liriwa e ea makape hake ae ekonomika ana pe he tangata akademika Pasifiki ko ia ko City Veni Ratuwa ko hoko ae mea asiaina ae au kwhai ki nehanga wae tu ua ngahi pureanga ko e o Pasifiki me he whamatala ea o gunau tuku mai e ke hoko hoko atu ai pe ngahi po mo moko ko e ni ku tau whetau laki mo ia i he wikeni Whaasipe me he sipoti, ko mateu teu ae matatolu ia koe ae Olpereki a siare lauaki. Pia mo e tautua a Josh Jacob, kena tui ae falani Olpereki. Pia pihe foki pia mo e tangata ko Patrick Tuipulotu kene tari ahano fatongia fo o koe kapiteni ki he tiimi. Nae whakahoko e he whaiako David Rennie ha ririu ki he tiimi hiria ae ikuna koe o Ailani. E kaike wa inga foki a Adi Savea ia, pia oku Keilavea pia mo Cody Taylor, pia koe uhinga lahia ko tuwai a Patrick Tuipulotu kene tari ae fatongia koe kapiteni ki he wikeni. Nga tangai o ngongo mamai matatole ako ni, fatangpeke mo mawa aurele ko au flipo motulalo.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.